0: gusto ninyo kanang realistic proof jud
1: oh.
0: Tungod sa flavonoids nga naa sa DTX 500 dili ka ma-stroke, dili ka magkasakit sa kasing-kasing, pila pa man ang nangamatay tungod sa stroke o heart attack.
1: Akadaghan, dili ka magka-diabetes.
0: Correct.
1: Dili pud ka magka-melanoma nga mao'y labing makamatay nga skin cancer.
0: Dili madaot imong atay Sir JP, dili pud madaot imong mga kidneys, makatulog ka og sayo. Unya dili pud ka magka-arthritis og daghan pang mga benepisyo. Simple ho nato Sir JP. Gusto ba di mong mutaas ang imong kinabuhi?
1: Ay, ako gusto ko.
0: Inom ka og DTX 500 og Mighty C. I-invest sa imong health mintras sayo pa. Ayaw naghulata pang maulahi na ang tanan.
1: Wa, nadyutay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Og ako na sab si Dr. Ramil Oy saying, mayong panglawas ang pingan.
1: Dili abusuhan!
2: DTX 500!
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500!
4: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
4: O baka sa mga butik.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C. K5 Rewind ni Roy August
9: Bustillo. Salamat may butag mga ka-K5. Kinis ka-K5 Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ani na punta sa atong segment kada buntag. Kasadiin ang ubang mga kiksuno na to. Dili mo hawa, dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya magahisgot matag mga nagbagabagang balita. Kaniya to, mga balita noon, history ngayon. Huwag nindo na to balikan o baga-istoryahan. Dini lamang sa K5 Rewind. Huwag una ta mo ato sa atong K5 Rewind. Magkape sa ta. Di gina pwede di ta magkape. Dili lang simpleng kape mga K5, it's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan, labi na sa mga hugaw nga musulo sa itong kalawasan. Iya kini pang flush out, ipang detox. Ug limpyuhan ato mga sistema. Ug pwede po ninyo sa ang DTX Premium Coffee. Lami po ninyo mga ka-K5 sa sayos kabuntagon. Sige, pag-abli na, pagbukas na, pangtimpla na. Ug DTX Premium Coffee, ug DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind, gigahapong adlaw Agosto 13 apan 1961, August 13, 1961, ang inila ang famous Berlin Wall sa Germany, gisugdan og gama. Ang maong Berlin Wall sa Germany mao kining nagtunga gikan sa East ug West Germany. Asa din ang usa maoy komunista, ang salaing tunga mao ang demokrasya. Ang East German Authority maoy naghimo sa maong Berlin Wall. Una kining gibutang mga barbed wires, asa din walay makalabang tungod sa mga kahait o kataas sa maong barbed wire o aduna pay mga gwardiya o sa palabas sa mga pipila kaadlaw gihinahina na nila ubutang og padir og nahimo na kining Berlin Wall og sa sunod 28 anyos ang maong Berlin Wall nagpatunga og nagsimbolo kini sa Iron Curtain nga nagtunga sa Germany. Ang East Germany gisuportahan kini sa Soviet o USSR nga komunista og ang West Germany gisuportahan kini sa US, Britain og nasod sa France og gitawag kini nila the Federal Republic of Germany ang West Germany og dinina nagsugod ang mga pressure sa East ug West. Matud pa ang Russia gipressure nila ang mga agi tianan sa pagkaon. Haron dili makalusot dito sa West Germany. Apan, ang US ug Britain nagparayod supply sa mga pagkaon ug fuel pinagi sa eroplano. Ug walay mahimo ang East Germany. Ug nagapadayon ang ekonomiya sa West Germany. Ug tungod nini, nakita sa East Germany nga maayo ang ekonomiya sa pikas. Dini na, libuan ka mga East Germany na ginahinay ug labang sa maong Berlin Wall. Labi na ang mga skilled laborers, mga professionals, mga intellectuals nga gikan sa East, mibalin dito sa West. Ug tungod nini, napiktuhan ang ekonomiya sa East Germany nga komunista. Kay tungod wala na yung mga mayong tao magdumala dito. Ug tungod kay nakita sa mga komunista nga taga East Germany, ilang gipahugtan ang Berlin Wall. Gipatasaan pa ang maong pader ug gibutangan mga dugang mga height nga barbed wires. Nga milatay among barbed wires ug pader hangtod na sa 48 kilometers gikan sa tunga-tunga sa Berlin. Stricto na ang paglabang, dili pwede adto sa pikas. Ug ang East German authority nga maong komunista, stricto na kayo ang ilang mga pamalaod. Pagkabos sa dekada 80, gidungagan pa yun nila ang maong wall nga mikabat na ngadto sa 75 miles palibot sa West Berlin, nga sa diin ang tibuok East Germany dili na masudlan. Ug tungod nini, libuan ng mga East Germans misulay paglabang apan ipangdakop ang uban ipamatay. Grabe ang ilang kinabuhi sa sulod sa maong East German nga communist regime. Apan usahan na kadlaw atong Nobyembre 9, 1989, November 9, 1989, dinina gihinay-hinay og dismantle ang maong Berlin Wall. Ug pagka dekada 90, 1990, ang East ug West Germany mibalik pag-usab ngadto na sa usa ka nasod. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
10: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced

0: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
1: Relax, God.
2: Kinhimo ko man ang tanan.
1: Pero wala na ganyan.
3: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
0: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
6: Para Belos Pueblos.
7: Alas sa 8:10 na mga suking tigpaminaw. Balik gapon sa itong kapag pinag-uban-uban. Kinigapon si K5 Bernie Campos, kanunay ka Mighty C, DTX500, DTX Coffee Mix, o D3 Bayo, Kabusaw.
8: Kinigapon si K5, Attorney Ronel, kanunay ka DTX500, DTX Coffee Mix, D3 Bayo, Spore Biotics, Deep Halubos.
7: Oga! Apel po dahin mayor. Kiniusab si ana ba? Kiniusab
9: si... Kiniusab? Si Mike Rama. Ice, ice, baby. Tung-dung-dung-dung-dung-dung. Mike Rama.
7: Polonia! Mike Rama. By the way, si Attorney Ronel, mo po ni siya ang project manager sa airport, international airport, Das Bakong.
9: Mahuman?
8: Kuan pa taro, sir? Land acquisition pa taro?
9: Sige lang. Ang importante, looking forward. I'll be around. Imbita ako sa opening.
7: Sure. So, daghan pa taga mga isgutan ng mga higala. Pero sa dili pa, Mayor, dari sa misa koan, kining DTX Coffee Mix. Mm. Namin may mga pangutan na
8: DTX
7: Coffee Mix.
8: Oh, kanay mong ginom, Mayor, DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix na.
9: Larga.
7: Nganong ang tautons? Mangita magyod og DTX Coffee Mix.
8: Ato na yung pangutan nun sa si Mayor Rama. Ay, siya may gainom.
9: Number one.
8: Siya
9: may
8: gainom.
9: Papagilig iinom ni mo, humot na kayo. Sinibukan nga dihan.
8: Patay kabayan. Muna'y kinasing-kasing ako. Ano ba kayo kabayan? Libre na na siya.
7: Dako na siyang talent.
9: Huwag yun ay problema na ko. Palo ka, Bernie. Money is not everything. What is everything is when you serve without distinction. And you charm and you amaze, amuse God and heaven with all the angels up there awaiting.
8: Oh.
9: Simple.
7: Pag off air na to, yung hungan ko.
8: Ano siya?
7: Pag binuotan diri ha.
9: Ito ko no?
8: Pag binuotan. Well, dito din na dito sa Cebu.
9: No, baka. Life is fleeting. And whatever you have, touch hearts. And proceed to conversion and be a means of transformation.
7: Kanang laglum na kayo ng mga kuwan ba? So, hindi na ko kasabot.
9: Ayaw lang yun. Ginalang sabton ni mo. Okay? Hindi ni mo sabton, dili ka anak ni Kristo.
7: In other words, if you can't understand,
8: memorize. If you can't memorize, understand.
7: You are not the son of God.
8: Really. Kristo yang giingon.
9: What? Mapitan ng ingon na pirmi. Mag-unsa man ang pagkaon, kuwang sa pulong. Ang pagkaon makabusog. Pero ang pulong ay imong masabdan o paminawon, ikaw mo marug.
8: Kay dili lamang ang tao mabusog sa tinapay, kundi dili sa mga pulong nga nagula, gikan sa baba.
9: Yukan dina sa bakba. Niya magagikan ka na kinutlo mismo kinuyukan sa imong dughan.
7: MT.
9: Yeah. Mo?
8: Tindog?
9: Telog?
8: Mo barog?
7: Barog. Lisod kayo mo tindog ra ka di ka mo barog.
9: Yeah.
7: Lisod po kayo mo barog ra unya di ka mo tindog.
9: Itabon mo na malukapa ka.
7: Lukapa ka. Kinahanglan doha timbang yun ang doha. timbang yun ang doha para di malukapa.
9: Nilang ako tanaw sa iyong mata ba? You know, ang gagian ni Bernie sa iyong transformation. Yeah, because looking back, he was a very young media man. Karon, he had reached certain level.
7: Malo pa ni sa iyo, Mayor, katong...
9: No matter what, I'm proud. I'm very proud.
7: Katong kwan bito, istorya lang ko ha, pagka-consel na ko sa
8: Malubog
7: barangay. Di man na malikayan nga ini Christmas, doon naman ay mga bonus-bonus. Di ba mayroon na? Di man na malikayang yung palipay. Nasa'y palipay. Ako'y katapusan niya ito.
8: O, oh, ikaw?
7: Kuyugan pa kong ilibulunos. Ganun lang ka ito mayroon sa'yo.
9: Ilibulunos.
7: Saka, abot siya mayroon niyo dito. Pag Christmas kuan, kutin lang ko. Ulaw ko. Di man gano'n ko inana nga klase. Si Mayor Kabalo na klase nga pag kami dyaman, di ko magkuhan na mga ana-ana. Wala. Tarong, tinutanay, hantod karon. Gika 1995 until today, kini nga kong pagpalerbisyo isip mi dyaman, tinutanay gani.
9: Gano'n saan ba kayo binuang?
7: Ha?
9: Oo, makakamang binuang. Tinutanay yun, ipadayon na, ipadayon.
7: Padayon ni hantod is kamatayon.
9: Diba yung ako ganina, life is fleeting. You'll never know when the ending, but the ending is inevitable. Do not wait, because it is like a thief in the night. Maabot gilang kamatayon, dili na di ka kabalibad, ana, panero. Mao na, in the meantime, continuously do what is right, incessantly right, uninterrupted right. Then at the end, All right.
8: Oy, si Espiridion Dolido. Mayor Rama, looking forward tas 2028 election, mubalik pa ba kaglansar? Pagka mayor or mulansar ka ini posisyon?
9: Ingang bitaw ko, taas na nga istorya. Pero, unyari ko itong mga istorya, kay pwede naghanang, pero ano, na-dismiss ng mga kaso.
7: Correct.
8: So, ang imong purpose, mayor, sa imong toyo kron, save the Philippines.
9: Yes, Sarah,
8: save the president. Save the Philippines.
9: Sarah, the president.
8: Isara na
9: ang House of Representatives. Sarah na.
7: Pero sa di pa kay hapit na tamahuman.
9: Ayaw lagi.
7: Lagi.
9: Sayang kayo.
7: Dere sata. Kay mo ito ni sa obang istasyon matugbigada magdrama. Kato ato, pagdrama ta dere.
8: Magdrama ta.

0: Yan na punta sa ito ka-portion kay panagsara ni ato bisita diri. From Bernil with love!
1: Why style?
0: Muna yung senaryo mga sakit.
2: Ang katawa na dahil ito.
0: Nahigugma ko sa anak ni Mayor Mike. Mm. Ano niya? Mauni ang mga panghitabo.

0: Dai.
1: Ano man?
0: Kanang tinud-anay ba gini ang akong pagbati o pagmahal dyan nimo?
1: Amo ba? Sa uban dai gabinuang dai ka?
0: Ano ko gabinuang? Ha? Pwede mamisita ko sa inyo? Para ilahon na ako ang imong amahan.
1: Mamisita ka?
0: Oh.
1: Na, kinahalan sa kamanang head ni Papa?
0: Malgani. Sige, sige, sige. Telepono mo rin niya itong ano? Nag-story test telepono. Sige, sige, mana ko. Sakay ko kuan. 041. Oh. 13C. Kaya na pamulay ko sa talamban. Niya padulog. Asa ni paduning basak? Sa sakyan.
1: Ay, katamdum ba ako na siya?
0: Ah, lagi, sige, sige. Sige,
1: sige na.
0: Sige, na ko. Oh, sige. Nanagin ko ito rin. Hi! Sige, ito yung honey mo.
1: Ha?
0: Sige, ito yung talag.
1: Si Pearly?
0: Ah, Pearly, Pearl. Hamon ni mo, Papa, diha.
1: Naara, naas taas.
0: Eh?
1: Ha?
0: Di man ko pwede mo sa ka. Pwede panaogo ni mo.
1: Ha? Kakahilo. Dali, rakot. Naara, galingkot sa sala.
0: Sige, dool ta.
1: Kinsa kingalan ni mo to?
0: Pearlo. Si Pearly ka, no?
1: Ay, si pa, Pearlo. Ako di ang...
0: Dili, Papa, Daddy.
1: Ay, Dad. Si ko ande ay Dad, si Pearlo.
0: Dad?
2: Mm-hmm. Ang kisane? Kisane si Pearlo niya, ikaw si Pearly. Sabi niyo, kung mga ligo, tas Perla.
0: Dad?
2: Dili ni pwedeng kataw. Nakaka-intensyon pag anitin sa balay.
0: Dad?
2: Kung ano nga lang kunin mo, Dad?
0: Oh, Daddy Mike.
2: Hindi na pwede.
0: Amir na lang.
2: Uyab na mong duha? Pwede?
1: Dili pa ba ya,
2: Dad? Maabit tao. Sa mula.
1: Maulitaw pa man na siya, Dad. Sir? Manangit lagi siya ni mo.
2: Kung mo na yung kinaiya yung tawhana, wa pagali mahim mo niyang uyab, tawag na ko niya, Dad, ayaw sugta.
1: Ha? Nahigugma man ko niya, Dad.
2: Wa man ay problema pagigugma.
0: Dad,
2: nasudla na ka?
1: Wala pa ba yan?
0: Ito niyong dangon. O pa magay ko kahikapan ng iyong kamot na sudla na doon.
2: Maabi na na ibong kung tuwag mong kunin mong daddy. Niya kami sa si Pearly, kung musulte niya di, murag, hindi nalang na ito ni, kinarap ba ta sa kahanginan?
3: Lame kayo!
2: Mang, beta mo. Pagkalayo rin sa inyong ang ako na agian sa kong kinabuhi. May mong ato lang ihikling. Hala, ulit na dito, Perlo. Ikaw, Perli. Puyo.
0: Sige, Dad. Ang ako na lang, ang iyan na lang igsoon, may akong suportahan sa 2028.
2: Oo, sagot na niya. Naapin naman eleksyon.
0: Kabalo man ko, Dad, mudagan sa mayor, mo ako suportahan.
2: Sige.
0: Isipin na ako sa K5.
2: Balik. Murag dagang kag supporter sa da. Basing makapadao ka, balik. Alam mo pagdalig ninyo, ha? Ayaw.
0: Wala yung mayor. Kita kag kadungog, babunbog mayor, may na, may drama ba? Ano na kayo ni mo ng best mayor?
3: Mayor Mike Rama.
2: Ibaka, dito sa Cebu City. Na istasyonan dito. Pakalitan lang nila, kalit lang ni drama. Lili pa na mao. Tuwa dito istasyonan, tuwa gi kwarto nga na drama.
3: Tama,
2: musud mo ko dito. Inexod na ko kay ilang, medyo kong paapilo sa ilang drama. Isos, wag mo na kalibutan sila, manyero nga. Dramaturg mo taong ko, bata pa. But anyway, sagang kayong salamat sa panahon inyong gigahin para na ko. Ingon, mga sila nga,
3: doka oras
2: ta. Niya kay, pagbalik
0: lang
2: tingin.
3: Pagbalik lang.
0: Kay.
2: Ana mo na kong tuyo. Muna ang mga kaigsuunan na minaw. Kung asa ni Napita, yung muabot sa kahanginan.
0: Tibok Negros Oriental.
2: Iampo ina to ang atong nasod. Labaw sa tanan, iampo na to si Sarah the President.
3: Sarah the President.
2: STP.
3: STP.
2: Yeah. Kaya katong ganina, istorya ninyong parting impeachment. Isara na. Isa wa na inada ng impeachment. Wa gyud.
3: Isa ra na.
2: Wa gyud makakita og
3: gagasto-gasto ra may.
2: Gagasto-gasto oh. Lang. Makita na kung tumoy na ay gustong manglansar og senador. Mm. Ang uban niya gustong mulansar og mayor. Mm. Ang uban mulansar og congressman. Niya na pag-imanglansar og gobernador. Mm. Niya ilang gigamit ang kwarta sa gobyerno.
3: Yes.
2: Diha sa Senado, oy magpaka-uwam, oy. Ayaw na sila pili, ah. Kung manglansar na ayaw, ay ilalang giduso pag ayaw. Grabe na kayong kasakit ang natagamtam sa atong nasod na Pilipinas. Sarana.
3: Sarana.
2: Mayong buntag.
0: Ingon si John Lynn Obanda mo, kagame kayo ni Mayor Mike Ramo, oy. Morning ninyo, Attorney Server ni og Mayor Mike. Edi boy, Tagalog, eh. Aha kayong perla. Ano perla na gininoon man
3: ko. Perla na. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. So okay, mga kaigsoonan, salamat kay Mayor Mike sa pagkabisita diri ha. Always ka welcome diri sa K5.
2: Yeah, yeah. Diri sa very much at ease.
0: Dumaguete.
2: With Banyero. Niya, of course, Ronel. With Galang Bernie. With Jamie and Abo.
3: James. Abo.
0: Abo.
3: Yes.
0: Abo. London.
3: Abo. Abo Dwayne.
2: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Tinibok ang nakapaminaw ng mga Muslim community. God bless sa ato ang mga Roman Catholics.
0: Okay. Sige. Alas 8:24. Minas amik penomdom kay mo ato sa, si Mayor Mike Mulacaw na po. Balik mayon niya mga kaigsoonan human in standby.
4: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako ang gisulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at law-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
8: Di nato kalimtan ang gipamulong ni Dr. Jose Rizal ngang kabataan ang paglaom sa atong yutang natawhan. Sila ang mosunod nga mahimong leader sa atong katilingban. Angay ug angayan lamang nga sa pagkakaroon ato silang giyahan ug imatuto sa husto ug insaktong dalan aron mahimo silang maayo nga ehemplo sa umaabot nga panahon. Diin makapadayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga una-una bahin sa nagunang hisgutanan karon sa atong nasod. Maoy hinungdan ngang K5 News FM Philippines ug ang Department of Education Negros Island Region mihimugso nining tulumanon K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. K5 NIR Broadcasting Competition muhulma sa mga estudyante sa publiko ug pribadong mga tulunghaan sa sekundarya sa pagtuki sa mga nagunang balita sa ato sa nasod ug sa gawas. Lakip usab sa paugnat sa kusog, artista ug uban pa. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition maghatag og kahigayunan sa mga estudyanteng gustong mahimong magsisibya sa umaabot nga panahon. Ang elimination round himuon karong Agosto 23, 2026 adlaw nga Domingo gikan sa 8:00 sa buntag hangtod sa hapon. Og inyo kini mabati live sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Og ang numero 1 og numero 2 nga partisipanteng eskulahan dinhi sa division sa Dumaguete mao ipadala sa Bacolod City para sa Grand Finals karong September 13, 2026 adlaw nga Domingo. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition.
9: Maukini ang mga partisipante sa K5NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Kamanhak National High School with School Principal Mr. Orlando Y. Umlang, Assistant School Principal Mr. Honorio J. Caceres Jr., and Coach Mrs. Beverly Deloria. Dumaguete City National High School, School Principal Ms. Atiline F. Antusada, Assistant School Principal Ms. Nina Rose Inoferio, and Coach Ms. Janelle Chris De La Serna. Hunub National High School, School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Jane June Calum, and Coach Mr. Ronald Verdilio. Tacloban National High School, School Principal Mrs. Victoria O. Superal, Coach Ms. Rhea Joy Fortuito, and Danica Lorraine T. Ang. RTPM Dumaguete Science High School, School Principal Dr. Roxanne C. Daya, Assistant School Principal Catherine L. Partosa, and Rose Marie Palomar, with Coach Aina Pino. Hermine Hilda Flores Gloria Memorial High School, School Principal Ms. Catherine M. Buhol, and Coach Ms. Antoinette A. Tinghill. Piapi High School, School Principal Dr. Daphne G. Nudado, and Coach Arlie Yulieran. Kalinika Guno Pal Technical Vocational School, School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Ruth T. Carlon, and Coach Ms. Sherani Abalo.
10: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
11: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotics. Katabang sa pagmindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong nasuki butika.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang bala ka lang.
12: Ako,
13: ang linya ko,
12: isang kapsula ka lang.
13: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
12: kapsula mo.
13: Extend.
12: Extend. Superman for men.
13: Gawa sa maca.
12: Isang herb
13: na nagpapataas ng ating energy
12: at stamina.
13: Like flavawaska.
12: Epektibong sexual potency herb.
13: Stimulates libido
12: and treats sexual dysfunction.
14: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
12: Extend. Superman for men.
14: Isang kapsula ka.
15: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magata, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligon nga atop, kasaligan nga serbisyo.
16: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang nga kasayuran. Ang Boston Finance Insurance and Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
17: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
18: Puro Belos Pueblos.
0: Alas 8:32 na mga sukin tig paminaw. Balik niya po sa itong kapag kapanag-uban-uban. Kiniga po si Kaki 5, Bernie Campos, kanunay gamay, TC. Detex 500, Detex Coffee Mix, Oga, Ditribayo, Kabusaw.
3: Kini si Kaki 5, Attorney Ronel, kanunay naka Detex 500, Detex Coffee Mix, Ditribayo, Spore Biotics, Deep Halubos.
0: At og na interview, bago lang yun, no? Si former Mayor Mike Rama sa Cebu.
3: Sa Cebu City.
0: Cebu City. Multo Mayor, appeal pas drama.
3: Appeal pas drama.
0: Labi nag... kanta ka nang mo kanta. Mo kanta pa dito.
3: Kanta pa ito.
0: So, inana ta ka welcome turns. Sa ito ka mga bisita? Bisag kinsa ka mga bisita? Manager sa ito. Basta, magpa-interview lang. Dosok man yun ito. Dosok man yun niya si Inday Sara.
3: Inday Sara.
0: Kinsa po yung dosok kang kuan. Lini Robredo, ano mo dali?
3: Ano mo? Pero sige na magpamalibad si Lini nga di siyang dagan.
0: Di yan. Pero, o kang moduso kang Risa Hontibiro, sorry na lang, di yun ako dawaton.
3: Di Lini mo panion. Binakog para sa tanan.
0: Risa, Lini. Oh. Para sa tanan, pero usahay selective man ta.
3: Huwag labot, Risa.
0: Di magiging kuganahan. Ikaw, ganahan na ikaw, manis si Risa.
3: Di ko.
0: Para butbutan na punta.
3: Di ko
0: ma-interview. Labaw na Strelianis. hey.
3: Di ko mo interview oi.
0: Pero magkuan sila kanang mubayad sila dako sa istasyonan. Ikaw ra interview.
3: Ha? O bayaran pug ko nila sa pag-interview nako.
0: Talent fee.
3: Ha?
0: Talent fee.
3: Talent fee. Interview madahan kag interview ko.
0: Ako na lang interview. Ako na lang. Bitaw mga sokit pa man ako midjar bitaw na. So, bisan kin sa bitaw atong interviewon. Bisan kin sa kay Kanman, the serve man. Ang mga katawhan nga negrosano na mga higala mahibalo, kung ano sa mga plano nila, ano sa ilang plano sa mga Pilipino o sa nasod. No. So, nanara mga kaigsunan, suroy na rin, interview! So, darita karo na mga suking tigpaminaw kaya alas 8:35 naman turns. Di ba? Nakita ni mo to diya? Kato sa civil service? Nano? Be, ato ni usahon, be, kay para kato mga sugarol, makahibalo sila. Kinsay pwede mo sulod, kinsay dili pwede.
3: Hindi gud sila pwede, basta nga sa nas gobyerno.
0: Bisag gikan sa pagkakagawad sa barangay?
3: Oh.
0: Bisag mga barangay tanod?
3: Public office is a public trust. So tanan dili pwede. Policy on the prohibition and gambling among government officials and employees. If you consider yourself as government officials or employees, nagsweldo ka gikan sa gobyerno, bawal. Ha?
0: Unsa man ang mga sulod?
3: Entering, staying in, participating in gambling activities in casinos, gambling houses, or similar establishments such as cockfighting. Bawal.
0: Di lang tayo dagag konsel ini, lungsod.
3: Layhan ka nga maputol ang imuhang kalipay. Kuan dagag.
0: Wala. Wala na. Wala naman po kung nato.
3: Wala naman po kung nato na. Whether land-based or sea-based. Isang pagani kung nagdaig na akas barko. Within or outside the Philippines, even such establishments are licensed. Isang pagkakasado.
0: Isang casino.
3: Engaging in online electronic gambling, online casinos, e-bingo, e-sabong, internet-based betting using any device. The promotion or facilitation of these activities is likewise prohibited. Participating in any gambling activity, whether traditional, informal, private, social, cultural, newly emerging, organizing or facilitating such activities also prohibited.
0: Grabe, pati nagana.
3: Ingon gani ang Civil Service Commission, even a mere presence in gambling venues constitute a violation. Unless the official or employee is performing authorized duties. Panglitan, polisya ni ato, nanakop siya, okay na. Pero ni ato siya, kaya ni posta siya, or naglantaw-lantaw siya, bawal.
0: Ma, Ako, dali raman ko makailaton sa matugtarian ng polis.
19: Basta mag-uniforme.
0: Dili. Dili mag-uniforme.
19: Ano sa man?
0: Bisag wanay COVID, nakabangot gihapon.
19: Amo ba? Kabangot gini sila.
0: Labi nagsilay mabuhi sa manok.
19: Nakamask gini sila.
0: Ano ba? Kanang murag mata na lang ipakita.
19: Yang ato lagi mga opisyal usahay mo buhi. Wa malagi awa, kabangot.
0: Awa pa man na. Kanang mga mayor? Di na sila kasulod.
19: Na naman good ni sa una pa. Pero di lang kayo gitagad.
0: Nga mga congressman. For example, kana sila si Kuan, si Lagon. Sani Lagon.
19: Oh, dapat mangundang sila pagka-congressman. Magpapilin sila sugal.
0: Under na sila sa civil service?
19: Ha? Ang official under.
0: Civil service?
19: Civil service man na sila. Samaday na sila.
0: Kaingon ko bag, ang na-under sa civil service, katura nakapasar sa civil service.
19: Ulo, uy. Officials, government officials and employees, civil service, kaya po na, rules ang gamit. Ano
0: ba?
19: Kamera ba'y dili under sa civil service?
0: Okay ba?
19: Under man mi sa Supreme Court.
0: Supreme Court?
19: Oo.
0: So ang Supreme Court mo'y makadisiplina ninyo?
19: Gawas lang ogni, gawas lang ogni, sulod mi sa gobyerno. Nga panarabaho.
0: Ikaw naman ka sa gobyerno. Under gapon ka?
19: Civil service. Under gani. Under gapon kay naman ko sa gobyerno. Pero ang abogado ba?
0: For example, og na naka sa gobyerno, for example, og apil na kanana, og sugarol ka, di na ka pwede mo sulod.
19: Kano sa mapuko, di ko kasabot
0: ba, for example, gali.
19: Di gani ko kasabot anang tari nga naigo na nang inigsabok.
0: Nga kao, mayo makamutong it.
19: Ha?
0: Tung it, bawal na tung it.
19: Bawal, munya, nagtong it, di ko, ikaw raman ha. Ha? Ikaw raman na doon, kusog kaya di ako sa una, kusog kumutong it sa una.
0: Nga, magsugalay po to.
19: Ha?
0: Sugalay.
19: Sugalay.
0: Eh, wala man.
19: Sa mga patay ba? Sa mga patay. Patay. Katara man nga ka ng ditadukaon.
0: Mama ni Ma'am Merlinda. Mama ni Ma'am Merlinda. Nga tumaging gabi, nagbilar mi. Namatay. Da sa may kuan, bungaw. So, congratulations. Condolence.
19: Condolence.
0: Condolence. So, ina na di ay. Pero sadi pa. Dari sa tas report mi.
19: Mga sakop sa PCPC, unsa man ang PCPC, ug mga partners nagkahiusa alang sa pagpalambo sa serbisyo sa mga Philippine Council for the Protection of Children. Kompletong detalye ka K5, James Bandukilio, K5.
20: K5 News FM Live Report.
21: Ang Provincial Council for Protection of Children nagpahigayon og tigom

0: konseho alang sa kaayuhan o proteksyon sa mga bata ka. Ipasidunggan usab nila ang presensya sa mga partners nga mga ahensya kansang palayon nga nagsuporta o nagpaligon na sa mga programa o inisyatibo sa konseho aron mapalambo ang kaayuhan o ingon man ang proteksyon sa mga kabataan na. Pinagi sa palayon nga kolaborasyon na o koordinasyon nga aksyon na. Ang PCPC nagparayon na sa pagsiguro nga ang mga plano o programa o mga pamuhunan na magpabilin nga haob sa mga panginahanglan katungod o labing maayong interes sa matag bata sa Tibuok Negros Oriental. Balita gikan sa News Center nga hatod kanato sa DTX Covimex. Nagakapi ka na, naka-detox ka pa. Ako lang yapon si Kaki 5 James sa D3 Bayo Bandukilo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM. K5
1: News FM Live Report Foro de los Pueblos.
2: Alas sa 8:49 na. Salamat Kaki 5 James. Kasagaran raba sa mga opisyal doon ay farm sa Manukan. Para tare o niya did ang silas pagsulod. Kana maayo na.
3: Mamuhi ra sila, ila ra bang ipadala, ila rang ipamaligya, wala na problema kay ang dili ang pagsulod.
2: Pagsulod.
3: Pagsugal o ang pagsulod.
2: Bisag mo sulod gali ka di ka mo sugal, sangad nga ni sulod ka diha.
3: Yes.
2: Di pwede.
3: Di pwede.
2: So, dugay ra na siya, Tods?
3: Dugay na ni. Uy, dugay na ni.
2: Ngano wa man na implementar? Ngano wa man na? Ngano na magyapoy mga pulis makapusil sa tarian?
3: Kaya wala gihugot ba ang koan?
2: Mauna diha.
3: Implementasyon.
2: Mauna diha. So, dugay naman dahil na.
3: Constitution ko na. Public office is a public trust. Di lagi ka po.
2: Niyan, saan man na be? Mga kapitan, mo may nag pabulang.
3: Ha? Bawal.
2: Sa una naman dahil na. Niyan, nga nung waman na nila pungi. Kawa na gapo na. Binuang na gapo na.
3: Mao, bitaw na siya nga dakpo ng sa barangay nga magpatari. Mga kapitan, mga koan nga magpabulang sa barangay.
2: Lamay agyong DTX copy mix eh. Anya, gitagaan magkuan. Gitagaan magpagtugot, mayor. So mo ni karo ng mga suking ting paminaw ang nakakuan, hinampak. Dugi raman dahil na. Pero bisa kung saan, Turns, ilan ang implementar karon, kinsa man po'y taga civil service mo anha.
3: Dalon ng sakyanan nga red plate gani sa mga bulangan, mga kuan, mga nightlife, ginapicturan. Kinumdum, kana pa naman ba itong Duterte, papicturan?
2: Sa una pa, lugar man na.
3: Gani. Nauso man itong kampanya god.
2: Bombo ko sa una.
3: Nabaling pagkasadya kay Usay, ambulansya na doon.
2: Bombo mi sa una, doon na may itawag nga Bombo Watch. Labi na ka na nga mga San Juan. Kaya Domingo. Tuon yun na muna dito mga Beach Resort. So, sa buban, pagtanaw kay ilaman tabunan. Wala nga nauna mo, picturean.
3: Ayun yung okbon yun din yun.
2: Okbon yun.
3: Wala mo gipang wan.
2: Di kay klaro man kay Daplin. Tanawin mga Daplin daan. Puro official use only. Klaro. Bay, gobyerno mo ni bay. Picturean.
3: Ngayon sa may bati pasabutan ng for official use only.
2: Kanang kwanra, ilik... Elected official ra mo'y makadrive. Official man. Official day ka. Makadrive day ka. Makasakay day ka di maka-official.
3: Oh, day na.
2: O na mga kagawad. Kapitan, official man na.
3: Oh, mo ba?
2: Di ba?
3: Di na mo.
2: Unsa man day pasabutan na.
3: Ang imong lakaw mo'y official. Buti pasabot na kay order.
2: Na kay order, pero official ka.
3: Dili, oy. Not necessarily nga official ka. Dili na din takasakay ani og dili ta official.
2: Ano mo katawa mangkatan? Belum ako nga binuang ra to. Ano mo tuom dayon mo? Kay ko magsakay-sakay pugka sa inyo ambulansya no. Binuang ra magtong ako good ka belum magud ko ana good nga ang musakay ana for official use. Mo ba nang gitatawag? Nga official lang yang pangson.
3: Oh, official.
2: Dili ingon nga elected. Kinsa ingon elected official? Kinsa ingon department head ra makasakay ana? Binuangan ra kay mo, ikaw po Turns, binuangan mo, tuod ang
3: wala na ito, hindi ko ni katawar ako.
2: Katawar niya, marag, gibuguan na yun ka na ako. Nga, mayon ka nga, di mo na ako.
3: Wala naman ko na ingon yun nga, di, sayop ka, ni katawar naman ko.
2: Pero, hindi tuo ka. Ha? Nga, mo tayo kong pasabot.
3: Imo mo itong gisulti.
2: Komedya naman to.
3: Hindi ka, hindi, komedya, ang sa problema.
2: Mura mo kag ni tuo.
3: Wala ko, ni tuo ko. Sa kuhanin mo, sa gistorya.
2: Kisa nang po niya, pa-interview
3: na
2: po
3: niya. Dede na, ay, si Ramel Kiskis na. RCGF. Ay, igu na siya sa itong issue ron. Tagiha man niyo, Game Farm? Red Creek Game Farm. May Ramel Kiskis.

0: Official sa kuan di man?
1: Official sa bulangan na siya.
0: Pero dili sa barangay.
1: Dili.
0: Wala way problema. Igo, igo. Ikaw ba? Kapasakit man rin kag tao. Ay, nagnegosyo raw niya. Mingon, igo
1: sa isyo. Nang iyaw bitaw ka breeding na siya, pamaligya nang iya.
0: Pogo? Itlog sa pogo?
1: Dili na itlog sa pogo. Itlog sa kuan. Nang manok.
0: Di bitaw mga sukitik pa mina. So, muna ning panahon na nga. Pero, ang pangutanan ni ini, kung why mo report, why dako? Usa man, civil service, so nasugoon ninyo ng polis. Nga number one mo po ng polis, mato. O niya, ino ninyo ng mga tao sa barangay, ino ninyo ng mga tao, muray, buhat no, sige pamicture, o niya i-report sa inyo, ha? Awag, hapon. Bumaura ni mga keksunan, no, say, kining civil service. Mamaura ni mga higalas kumili. Nga, istorya ray daghan. Wa gali na pailag kaso mga kaigsunan nga layo pa kayong eleksyon mangigala namutang nag mga tarpulin. Kay mingon ko nung adili pa na eleksyon ni rin gubikan kay wa pa ka file silang certificate ng kandidasi.
1: Mingon mangguna siyang sila nga. Kanang jutay rami kaayo sa mga lugar. Unsa man mo pag monitor ana?
0: Kalipay man nila nga mga hilabot man mo. Nga ba inyo ng kwarta?
1: Dili. Kay kasagahan na nang lagi na.
0: Unwind.
1: Dili oy mangawat man
0: mapinte onya moinom sila dito og red wine
1: kapina na ana mga opisyal na tag 1 million ang pusta lingaw-lingaw papagod ay na nya inig wala na pangawat
0: awa naman kayo na may flood control
1: wala yung flood control nya na man gyapon mga kuan kanang mga opisyal nga gapadayon ana magpahatod pa mangani sa kontraktor og kwarta dito sa Bulangan.
0: Grabe no.
1: Ako na ibalan
0: nya. Hatod po tao kontraktor.
1: Hatod in town po.
0: Pila po?
1: Pildihan naman. Patdon og tag 2 million.
0: Ah, grabe.
1: Oh!
0: Ah, grabe, sab.
1: Grabe.
0: Chismis rana, turns.
1: Sa chismis, good.
0: Storya rana, di na tinuod.
1: Sa'yo nang kamupusta og 1 million? Sa kasultada?
0: Panghatag man po sa mga tao, ginigdaog. Pailog man po.
1: Wala bot, ipasabot. Kurakot. Iatong kwarta? Bot-bot.
0: So, bawal na ni Ron sila?
1: Bawal na.
0: Anya, ilig mapicturan?
1: Ikiha.
0: Ikiha?
1: Ikiha civil service.
0: Porbida mga sokin.
1: Suspended. Mga daya na, suspended.
0: Anya? Civil service ang suspended, di man?
1: Ombudsman.
0: Mo na di ha. Nya, pagabot sa ombudsman, kay tagaan raman.
1: Ay, sa to ba, imumbuti pa sabot, kurakot ng ombudsman?
0: Dili, ay.
1: Ayaw, ana?
0: Dili. Midzer gali.
1: Katarong anang buying?
0: Say?
1: Buying? Ombudsman?
0: Kana, kurakot gitin. Kurakot gitin tao na.
1: Ayaw, ana? Katarong, ana.
0: Basta mga remolya, mga igala. Dihan ako mo to. Mutuo kong mga rama.
1: Amo ba?
0: Rama ra akong
1: turuan. Rama, pero remolya.
0: Di na, ana.
1: Uy, ito mo na bayaron si Speaker Bujidi ug si Kuan.
0: Naman ay.
1: Ug si E.S. Recto. Nabayaron sila sa Dumaguete.
0: Naman ay na sila sa Dumaguete. Sa may, sa nato.
1: Ilang ingnon si Buying?
0: Si?
1: Ingnon niya sila si Buying.
0: May, nakasabot sila. May nakasabot. Di man po ko ikiha kayo. May masa gobyerno ko. Ikaw kay nakasakuan airport.
1: Saan mo ko niya?
0: Ikaw may niingon nga kuhan. Kurakot.
1: Ay, ikaw niingon kayo ikon di na kurakot. Iwan naman po niyong gibalik.
0: Niingon mito ko nga di na sila kurakot. Nabiya niyo rin si Ismaya o si Bujidi. Nabiya sila niyo
1: rin.
0: Ang pinta sa ito istorya.
1: Ingon nga niingon nga di na kurakot.
0: Di man na kurakot. Isa nagingon na kurakot na si Buying?
1: Wala yung nagingon!
0: Wala, bitaw nagingon! Sino nagsabi na korap sila? Hindi.
1: Sinong may sabi?
0: Sino ang kaawa?

0: Stop!
1: Look and listen. Buntag sa tanang naminaw karon.
2: Good morning to all our listeners, especially to former Mayor Mike Rama.
1: Ug sa atong mga kaigsuonan nga kanunay nga nagpakabana.
2: And to all our listeners that always awakening.
1: Hinaot nga kamo magmabinantayon sa inyong mga opisyal nga sugarol.
2: I hope that let your eyes to them so that they can't go to anywhere in the place which imperns is there.
1: Asa? Imperns?
2: Oh, imperno. Imperno mana? Hindi pwede ang ginawa ng sugal, di man.
1: Ah, sa impirno.
2: So, pero wala ko.
1: Tanang mga sugarol na may impirno.
2: Wala, hindi, no? Wala ko ni Ingon.
1: Pero,
2: wala, maka na mga mangingilad ng mga sugarol mo na may impirno. Mga bunguton ba? Pero katong mga kuan lang, lingaw-lingaw raman.
1: Huwag ang inyo ng mga sakyanan nga gigamit o gidala sa mga sugalan inyong bantayan.
2: And the well supplied to you that you use it, see to it that don't use it. Mag-lisod na kagsabot, no?
1: Lisod na kagsabot, ni mo ining list, oy?
2: Katong kuan ba, sakyanan ba, poor wells ba mo, ng the wells of life to you, mga poor wells. Inyong dalon dito, see to it nga, di ninyo gamiton.
1: Bitaw.
2: Tinuduan man ni Mike Rama?
1: Amo ba? Inano din mo ining list ni Mike Rama?
2: Di, nindot kita yung ining list, laglom kayo.
1: Ang katong iyang MTMB, maroon mo itong kanta sa Ang Tigulang, no? Ang Tigulang, mutindog, mubarog, dayong mulabyo.
2: Oo, no? Ang Tigulang, isag bako.
1: Maning kamot, mutindog, mubarog, aron mulabyo.
2: Sakto na ito. Ang ako po na ito, MBTC man.
1: O sa may mo MBTC?
2: MBTC, my birthday today.
1: More birthdays to come!
2: More birthdays to come! Og MTRCB!
1: Ay, advance happy birthday! Kay Five, Roy August Bustelio, og ni Candos, kay Five Rick Santos. Ha?
2: Kang Roy, Ugma!
1: Ugma! Ang Rick Santos, Domingo!
2: Ang Kaon, Karon!
1: Ka Rick Santos?
2: Kang Roy!
1: Karon?
2: Ah!
1: Amo ba?
2: Ah!
1: Huwag malagi ng imbitar?
2: Ako kay kipadungog-dungog na kanil. Lala, pakao din sa ugma nga sa Baduman.
1: Ay, wala advance. Na may duty, day off man.
2: Advance na ron. So may nanana, huwag na lay kwarta. The same as gasto.
1: Amo ba?
2: Gasto, ugma, pero mga ipan na sa siyang asawa. happy birthday, advance, si Roy!
1: Happy birthday, Roy Ogni Rex. Puro RR de ining ka birthday ko, August, no?
2: RR, Rebel Returnees. Manong gitawag nag-RR sa unang mga reveal returns? RR na. Kaya dumdum ka na?
1: Wala ko, kanong
2: dumana. Saan na siya? RR. Dumdum ka kong istorya ka itong kuhan? Bads ni? Why plate ni bay?
1: Bads.
2: Saan ni? PC. Saan PC? Philippine Constabulary dahil na. Kaya ba yan? Kani, saan ni? Saan nga? Army. Saan ang army? Saan Air Forces of the Philippines. Kaya ba yan? Kani? NPA. New people, may way bayad.
1: Huwag may bayad?
2: Oo. Oh, ikaw, sapo ka. WK.
1: Ha?
2: WK.
1: Ano saan WK?
2: Walay kwarta.
1: Walay patong ana. Ano na siya? Hindi siya nga, unsa man deka? Pasumbag ako. Iwak ko'y kwarta. Pasumbag ako.
2: Para sa to istorya nga, pliti na, siya nga, sundalo ko. Siya nga, sundalo day ka. Kahumantons, na-inspector. Na-inspector. Siya nga, kining ano unin piti? Kusok pagin sa kanang konduktor, sundalo na. Nya, katong kuan, lima ka buka, ano putong piti? NPE na. Huh? Siya nga, NPE, siya nga, dugay lang ako ni-retire. Kira sa ni-retire pa ka sundalo. Inpiili mo ka buong.
1: Siya rausa? Dugay na ko ni-retire.
2: Dugay na ko ni-retire. Bayad, bayad na yan.
1: Kala mo bayad na ko.
2: Bayad ko. Okay. Ilan man nga katulima? Nga nung maputo lumayan? Siya nga inpiili na. Siya nga, kala. Sundalo na. Siya nga, dugay na mo ko ni-retire.
1: Di na ko active service.
2: Di na. Adlock mo yan, mga mugiro. Inambog mo niya na yung mga NPA dito. Sa kolming mo lang yung magdugay ka rin niritar. Ano, ano ko tayo oras ay. Wala tayo extra to.
1: Salamat, pasok yung tigpaminaw.
2: Sa ngalan sa mga CEO, President, the generous bossing, bossing Doc Ramiloy.
1: Hey, Manager Mepev. Uban yan, Aligan.
2: Okay, Dudong Nino Ligan. Good morning, Dudong Nino. Pika Slowak, Jonathan Kalbog, kinigapon si KK5, Bernie Campos, kanonika MITC, DTX 500, DTX Copemix, o D3Bio, Kamusaw.
1: KK5, Atty. Ronil, kanonin ng DTX 500, DTX Copemix, D3Bio, Explore, Bio, DTX, Balabos, para sa kampiyon ng balita, serbisyo, pabalik o kalingawan sa Negros!
0: K5 News FM! Puro de los Pueblos! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, kontot.

0: At law, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Mayong adlaw mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi ni mo, Sir GP, kung mapalit ra nato unta ang dugang nga adlaw sa atong kinabuhi, mapalit yung ko. Kung daghan ra magagkwarta, palit na lang ka eh.
1: Sus, kung naaral.
2: No? How I wish, ingon anak, kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
1: Husto. Chakto, jug ka, Doc. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon o siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 o Mighty C.
2: Dili ra gyud unta gamayng kantidad, dako-dako aron daghay mapalit nga DTX 500 o Mighty C. Kay pananglita na dili ka mo palit og DTX 500 o Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pangutana, kaya ba nimo mapalit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
1: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to, Doc, kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sekreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyag plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maopoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
0: DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
4: Kadungog na ako sa radyo ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang
4: may alivyo na.
3: Pag 1 month ka pa,
4: naayo na ako.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Sa matagigayon nga mo divide ang cellular, Sir GP, mugamay pod ang telomeres.
1: Correct.
2: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine, Sir GP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular ug mamahimong inactive.
1: Kung himsog ang cellular, Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
2: Problema, Sir GP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom Mighty C. Kay mismo, ang imo nga selula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom yun dahil tag DTX 500 og Mighty C, Sir GP. Apil po ang tanan nga organelles. Og mao kini delikado, Sir GP, kung maguba ang mga selula tungod sa oxidative stress, dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga selula. Kini mo padayon sa pag-divide o mag-produce sa iyang kaugalingong kopya o maukini ang mamahimong sinugdanan sa kanser.
1: Maunay kuyaw.
2: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wakay kaon-kaon gulay, wakay kaon-kaon mga prutas, nya, di pagi ka mo inom o DTX 500 o Mighty C, ang may tabuan na maunay hinungdan nga maguba o madaot ang imong selula o mo resulta kini sa kanser o daghang pangmasakit.
1: Chakto, Jod. Usapado ka, ang oxidative stress mo ay causative factor. Kung nga nung muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra, matag minuto, 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
2: Taghana.
1: Unya, tanawa, samtang nagkatigulang ka, muhinay-hinay po kaminos ang pag-divide sa mga skin cells. Monay rason nga, mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa na'y makapuli nila.
2: Mona, Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C, og sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
1: Wow!
2: Nganuman?
1: Oh, nganuman.
2: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MyTC maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
1: Kalami.
2: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-aon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MyTC.
0: DTX 500.
5: Si Albert nga tagadumagit. Opo, nga akong mga tiil ug mga panakit ilihok. Kapagadungom na po sa DTX 500, akong gi-double dose o kakapsule sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. MyTC, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
2: O ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division, ang telomeres di ay nagkagamay o paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa itong mga selula padulong sa katigulangon.
2: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya. Pareho ba nang magputokopy ka, Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa band paper, dili maapil kopya.
1: Mao
2: nang sa siging nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinahinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong selula.
1: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareola mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini, naara jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba. Ang halimbawa ni ani Doc, daw murag buffer. Extra nga kopya sa code.
2: Yes. Problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
1: Monay.
2: Gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikadlaw daw kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og MyTC, dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
1: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug MyTC ra jud.
0: DTX 500.
6: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Diri gyud nato masabtan, Sir JP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og MyTC kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud, Sir JP, nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka muinom og DTX 500 og MyTC.
1: Giyon sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. O kung muingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nag-synthesize o nag-assemble sa DNA og RNA molecules.
2: Buot pasabot, Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
1: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
2: Nabantayan ba nimo, Sir JP, nga magkamubo ning kinabuhi sa tao.
1: Mm.
2: Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga silsay, cellphones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao.
1: Oh.
2: Pagdaghan sa mga sakyanan,
1: oh,
2: aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar,
1: oh,
2: mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
1: Ayay,
2: gapataas sa oxidative stress.
1: Mm.
2: Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan,
1: mm,
2: nya inom pod og DTX 500 og BTC.
0: DTX 500.
6: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na DTX 500, ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalis sa mga butika. BTC ang alkaline nga vitamin C.
7: Kada si Sheila Grace Mendoza. So, na permit ko ga pangluya kanang murag kape kayo. Idi one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mao i-recommend niya sa kuha ang Mighty C Vitamin C. So, pag nakainom ko ng tambala, hinsog na ang akong lawas.
0: Mighty C!
2: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
1: Mm.
2: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuhan, ang tsura.
1: Muna igiingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay clinic ka diyo fresh.
1: Kayang-kaya,
2: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil, mm-hmm, na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh. Hmm.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
1: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
1: Hmm.
2: Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
2: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits.
1: Oh, stop.
2: Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation,
1: mm,
2: kinisad mo ay magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, yung extend food supplement for men, Doc.
2: Nadyo pa naman, Sir JP, nga lami, Judy, inom o kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant.
2: Mm.
1: Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
2: Mm. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds,
1: mm,
2: nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa, ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
2: pa.
1: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
1: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
2: Mm.
1: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
2: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
2: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir JP.
1: No.
2: DTX Premium Coffee for the best experience.
1: Mm.
2: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
1: Mm-hmm.
2: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
0: D3 Bio Health News! Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
1: Aha. Unsa ba dyan ang neuropathy? Ang neuropathy, mauni siya ay atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil, unya ang tumoy sa imong mga kamot, murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
2: Mm. Ang line na Sir JP, kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves, makaingon na lamang ka nga, ay, natumba na dahi ko ni mo.
1: Oo, naiuban ka ni Dok nga, natunok naglansang, nya, nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities. Mm.
2: Ang rason ni Ana, kay taas ang imuhang blood sugar.
1: Gusto.
2: Usara man jud ang pagpaguba, Sir JP. Nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
1: Correct.
2: Kay kinanglan unta, dili na mutiner sa imuhang dugo. Unta, naana dito sa imuhang selula. Gabuhat na dito.
1: Mm. So, unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes.
2: Mm.
1: That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
2: Giatake na niya ang imuhang mga nerves, Sir JP.
1: Mm. Number three, ang alcoholism, ubot ipasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadaot pa na siya mo mga nerves. Mm.
2: So, mapagtabang ana sa ditribayo. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubun o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir JP.
1: Grabe, no? Mm. Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekto ini sa imuhang mga nerves?
2: Mm. Dugang pa, so, ang pag-control sa ditribayo, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir JP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
1: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3-bio. Hmm.
2: I-correct o panindutun po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
1: Kalami.
2: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto ang insulin ihatod ra dayon.
8: D3Bio. Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
9: D3Bio. Ang D3 gamay Visio.
10: Ang Visio
9: gamay D3.
10: Apalit sa mga butika.
9: D3Bio.
1: Kini pa jud do kung ga D3Bio ka, mura kag walay gana mo kaon.
2: Mm.
1: Murag busog ra kasige, bisag walay unod imutian.
2: Mm.
1: Kay ang D3Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
2: Kablo ka, Sir JP, unsa pa jud ang nindot sa D3Bio sa mga neuropathy?
1: Unsa man, Dok?
2: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
1: Oh.
2: Nya na kay neuropathy.
1: Mm.
2: Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka, nya dili na nimo makontrol.
1: Ah, paita.
2: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
1: Wa nay wiring, Dok, sato pa.
2: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na, Sir JP?
1: Mm.
2: It's a fatty materials.
1: Correct.
2: Mm. Kanang D3Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
1: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring.
2: Mm.
1: Unya, ang ga-cover ana is D3Bio.
2: Ang unay myelin sheath.
1: Mm.
2: Og sa sulod ana, naay dendrites ug axon. Ang axon, maunay dagko nga fibers, ug ang dendrites, maoy gagmay.
1: Mm.
2: So kung puno ka og D3Bio, manaris dyan na ang imuhang nerves, Sir JP.
1: Mm.
2: Once manaris na ang D3Bio sa imuhang tinai, maproduce na to siya og
1: Hosto.
2: B vitamins.
1: Mm-hmm.
2: Ginaris dyan niya ang imuhang nerves, niya, kung sige kag D3Bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3Bio ka.
1: Mm.
2: Timan niya, sa usa sa mga hinungdan, nga nung magguba imo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D3Bio.
1: Muna'y D3Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun. Mm. Apil ng protozoas.
2: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom o D3Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
1: Mm. So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3.
9: D3Bio!
11: Ako si Inara. Tanjod kayo ang akong blood sugar. Ako hindi sulay nung inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
9: D3Bio! Ang D3 nga may Visio.
10: Ang Visio
9: nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
9: D3Bio! D3Bio Health News!
2: Ang pag-inom og kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy.
1: Mm.
2: Lahir ra jud kung makakape ka.
1: Mm-hmm.
2: Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
2: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
2: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
2: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
12: D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butik. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usan na kasimana. Tapos na akong kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko, Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Kung ako ning i-oil pulling.
1: Wow.
2: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuhaon ang oil, niya akong imumog ang oil. Muna'y gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, muna'y pagbutang na ako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon na sa akong baba, Sir JP.
1: Niya, kay dili man na pwede sa plain D3.
2: Dili na pwede sa plain D3. Muna'y rason nga nung D3 Bio. Jud. Tungod sa BCO nga naani ini, mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhaton nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
1: Napod kini diskubrehan, Doc. Di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX Coffee Mix, ako ang programa. Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape, Doc, kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag macarons nga lasa, muna iyahang lasa. Lami jud siya, Doc. Tistingi pagod ninyo.
2: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
12: D3 Bio.
1: Katong ni adto ko sa usa ka lugar, nya ni kalit ko gitakigan. Oh, gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dilim imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, 2 soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa 4 ka oras, inom na pugog 2 ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog 2, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system, pero katong ako, Adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
2: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diarit of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag na yon. Number 2, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili maka-replicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
1: Mujo dai na nga og D3 Bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
2: Yes, Sir JP.
1: Kunya, wala na sa plain D3, Doc.
2: Correct. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moning rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio og wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio? Moning rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells o antibodies aron kaya ni inipat yun ang mga remnants ng virus particles.
1: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
2: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga D3 Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
1: Dako kayong pag-advantage ana doc sa D3 Bio over plain D3. Anyway doc, wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ug ako nasab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
14: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Mia. Daatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Nawan ana baka og gana sa kama?
6: Masinug.
5: May diabetes ka?
6: Mag DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Adlay powerful extracts.
5: Nga phytochemicals.
6: Ug antioxidants.
5: Nga gigan sa palaya.
6: Ug the sugared sugar cane.
5: Mga organic compounds.
6: Nga effective.
5: Matok sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios. Mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka,
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit o bilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsipila kay sige kog absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko og Mighty C, dinajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C!
6: Ang alkaline, ya vitamin C!
3: Sa mga butika.
1: Sakit ang dyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
6: Mag Clinicas, 4Biotics,
1: by 45 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, 4Biotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw.
6: Mag Clinicas, 4Biotics.
1: Adlaw-adlaw.
3: Mapalit sa inyong kasuking butika.
1: Extend Food Supplement.
10: O si Juni taga Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
11: Pinakabarato nga data
12: sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
13: Terms and conditions apply. For DTI Fairtrade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: D3 Bio.
14: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabasa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pod akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C.

Ang kampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 10:01 sa buntag. Dak natod ka nato sa Mighty Sea Island Base na Vitamin C. Inubanan ka ni sa Detox 400, Detox Coffee Mix. Nagkakapi ka, nagka-detox ka pa.
0: K5 News FM, top of the hour.
1: Mayroon bundag mga ka-K5. Welcome na usap sa itong K5 Top of the Hour News ng Adlong Biyernes, Agosto 14, 2026. Tara sa itong managunang balita karong orasan, nasikop sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency kung Perea Negros Oriental ang sakahaywalo target nga drug pusher sa glusad nga Barbas Operation sa Procuato Barangay Bulok-Bulok, Cebulan, Negros Oriental kaganihang kadlawon. Nadakpan sa mga operasyon ang suspect na nailhan sa alias nga Butchoy, 30 anyos, minyo o residente sa Habitat 2, Barangay Bahong Pandan, Dumaguete City. Narecover gikan kaniya ang unom kahit salt transparent plastic sachet nga adunay gibugaton nga 50 gramo sa gitong shabu nga nagkaridad o 340,000 pesos. Iko sa diyan na sa mga otoridad o suspensado ikatakdang pasakaan o mga kasong paglapas sa Section 5 o 11 Article 2 sa RA 9165. Samtang sa lain nga bahin, nanawagan ang Department of Foreign Affairs sa China nga siguruhon ang kaayuhan o mga katungod sa kapin sa usa ka gatos ka mga Pilipino nga nadakpan tungod sa gingong iligal nga pagtrabaho o pagpuyo sa nasod. Kikonfirma sa DFA ang dagang pag-arresto human ang Chinese Foreign Ministry miingon nga mihimo na kini og action batok sa kapin sa 100 ka mga Pilipino nga giduda ang iligal nga nagtrabaho sa China. Giingon sa DFA nga giila sa Pilipinas ang katungod sa China nga ipatuman ang kaugalingon nga mga balaod sa imigrasyon basta sundo ng husong proseso. Bisan pa gihangyo sa hansya ang mga otoridad sa China nga panalipdan ang kaayuhan sa mga nadakpan ng mga Pilipino o ipahibaludar ng mga Philippine Foreign Service sa post sa ilang pagkabilanggo. Mo kay naglangkob sa itong K5 Top of the Hour News ng Adlong Biyernes mga ka-K5. Nakatod lang yapong kanato sa itong mga paboritong food supplement, ang Mighty Sea Alkaline Mix. Inubaran ka sa Detox 400, Detox Coffee Mix, nagkapi nga may ampalaya, the sugar, sugared cane, o chia seed. Detox Coffee Mix, nagkakapi ka, nagka-detox ka pa. Duga mga balita ang bantayin sa 11 Mbps, ingon man sa Detroit Evening News. Balita gikan sa News Center, kini sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: T3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. Nawan ang nabaka-ugga na sa kama? Masinug. May diabetes ka? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Adunay powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidants. Nga gigan sa palaya. Ug de-sugared sugar cane. Mga organic compounds. Nga effective. Batok sa sakit nga diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga
6: butika. Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Naapay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika.
8: Pinakabara tong mga data
9: sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
10: Terms and conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
2: Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you gid sa Extend. Baayaw gid kami ni mister.
2: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
12: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
14: DTX Coffee Mix.
2: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating panglipong-lipong ugusahay. Manap ang akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa us kaadlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tinaw na usabang akong pananda. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
2: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C, mabalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, subok na ng mga eksperto.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

That is Fallen by Jaina Gibbs. Welcome back. It is now 10:13 na tong oras. Gatod ka na to sa D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix, Mighty C, Extend Food Supplement for Men, Clinica Deo Fresh, DTX Beauty Soap, and Spurbiotics. So, adunay ipanawagan dre again, no? Adunay usa ka cellphone nga nawala, iPhone, color black. So, nahulog ni siya sa may crossing sa Tambo 2NC. So, nahulog ni siya mga around 5:30 a.m. O kinsa tong nakakita, palayo lang uli sa Ayungon Police Station or sa K5 News FM. Ang nanawagan si Junlee Disipulo, isa ka malunggay pandesal vendor. So, you may also contact 0951-390-1016 or 0948-230-7018. Okay. Okay, sige, today is August 14, 2026. Magsugod ta kay Leo. Ang sikretong gitago, dili pa kuno or hindi napapanahong malaman ng iba or matuklasan. So, i-prepare imong kaugalingon tungod kay sukdon ang imuhang honesty. Ang imong gi-expect nga kwarta or butang, dugay pa na siya nimong hulaton or dugay pa siyang maabot. Okay, sige. Anong magtago-tago mag-yod in the first place, di ba? Anaragi na siya mga ka-K5. If di ka ganahang problema or di ka ganahang huna-hunaon, ayaw na lang dyan pagtago-tago. Anak na lang. Para kalimpyo imong utok. Kalma imong huna-huna. Diba? Labi na kung ano na kay secret si imong partner, maglabad gina imong ulo. O siguro, sa sinugdanan, okay pa na siya. But as time goes by, wala mo kaya sumakum ko mga ka-K5. Tanan o tanan, mabulgar gina siya. Dili man siguro na siya mabulgar dayon, but sooner or later or in the long run, mabulgar gina. Nang may pay wala na lang kay i-secret o na lang kay i-hide sa imong partner, dapat ano ka nang open ka, di ba? After all, if you really love your partner, you don't need to hide something. Numbers kay 4, 9, 11, and 36. Color kay red. Sa Virgo, so ni okay ko no ang panahon para maka-discover ka og maayong pamaagi sa ikaunlad sa imong kaugalingon. Kani? Do not settle for less or dapat kabalusad ka mangandoy para sa ikaayo or ika-improve sa imong self. Okay man na siyang magmakontentuhon. Okay na mag-ibang tao po nga gihimo ng panultion sa ilang kaugalingon. But then, dapat mag-seek to kag-improvement kanunay. So, dangan man kay kang pwedeng mabuhat para yung kayo pa-improve sa imong situation, sa imong pagkatawo, daghan. Depende, ikaw radyo makabuhat, ana, way lain. Naman siguro yung makatabang uban, but ikaw jud mismo ang mangunay sa pagpa-improve sa imong self. If gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ganun lang. Numbers kay 6, 13, 26, and 37. Color kay Dirty White. Walay clean white ani. Sa Libra, likayan ko no ang muhatag og promise. So, maayo ang panahon sa mga nagtrabaho. So, mapakita po din mo imong ka-bright. Uy, sana all bright. Sa ako lang giniingon, ayaw promise kung dili ka sure nga matuman. Or mas maayo nga, dili na lang yung ka mong promise. Lisod man ko nang mo promise ka mga K5, it's because ang isa ka tawo good ana once masultian na nimo mag-expect naman na siya. And then ikaw, dili ka sigurado nga matuman nimo, so naghatag ra kag disappointment sa tawo. And mas worse pa is mawalaan siya trust nimo. So ang trust is very important kasi sa ka-relationship. No matter what kind of relationship na siya, mapa-friendship, mapa-partnership, or as a couple, or sa pamilya. Or sa trabaho, di ba? So, if ano na lang, if aduna kay plano, much better nga, i-keep ni mo na sa imong kaugalingon para if ever kung matuman ni mo, maayo, if ever, at least, well, if ever kung dili, at least, wala kay napasakitan. Numbers for Libra, we have 2, 12, 24, and 32. Color kay green. Sa Scorpio,
Nakuno sa imong panig ng kaunlaran ang kaligayahang pinansyal. So medyo mahinahon kuno ka sa pagpapasya, and dapat imo na siyang panatilihin. Okay, number is kay 4, 14, 24, and 34. Color kay blue. When it comes naman po sa decision making, dapat kalmado jud ka. Okay, if kuan mang good ka ng imong utok, kay puno kayo, labi na kung gisapot ka, or gdali-dali ka, ang mahitabuan na pwede ka makabuhat og decision nga, bati po ang outcome. Unlike kung kalmado imong utok, makabalansi-balansi man ka, unsay pwede mahitabo if ever kung imo na siyang buhaton. Oo, ganun lang. Sagittarius, medyo swerte ka sa imuhang ipatindog nga negosyo kung sugda na nimo karon. Buhata nga hilo and then pairalin ang pagtatsaga. Dagan kang evil eye dras kilid-kilid. So the more man ko nimo na isulti, basin mapaso pa na unya. Dagan kay mag-ampo nga bantag, dili na niya matuman. You will never know, mga ka-K5, because even if kanang kaliwat ragid nimo or suod ra kay nimong kaila, pwede dyan ka na try doon or naadin na isya bati nga panghuna-huna para nimo. Pwede, di ba? Di mo naman kasi alam ano yung nilalaman or unsa dyan gihuna-huna niya, unsa dyan na feel niya towards nimo. So it is much better nga ihilom na lang yun. Kumbaga, buhat ang patingugon. Yun lang. Si Supay. Oo, lihok. Lihok na lang dihagi mo. And then, ipakita na lang sa ilaha ang resulta. Numbers 4, Sagittarius. We have 5, 13, 22, and 44. Color kay gray. Sa Capricorn, aguna kuno kay Cygnus nga aksidente. Nang likayan ang pagkuyog-kuyog sa mga barkada kung mahimo magpundo ka sa inyong balay. Ayun, numbers for Capricorn, we have 10, 14, 23, and 40. Color kay cream. It is now 10:20. Mabalik ko later lang sa pagpadayon sa itong horoscope. I have my next song. This is just a version of Michael Pangilinan. Ayoko na sana.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: Three, bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ang saan pangalan, sir?
5: Jun Nang.
4: Nag-aasa ka, sir?
5: Aswagan.
4: Pilay mong edad?
5: 71.
4: Sir, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa mong lawas?
5: Imo naman po. Tungod sa akong lampan, sir. So, pag kimo na ko, nidangok ko sa alternative medicine. Para sa Diyos, so, nabig ko yun nang nagluya, hindi pa rin uban sa kumakaugang pasinti na nagluya. Good. Wala ko para sa Diyos, hantod ka ron, bakit ko yung naluya kung saan?
4: Unsa nga mga produkto ni sir?
5: Kaning, agabunta, itagahan ko doktor o ITC, dayon D3 Bio, dayon pagkagabi, katong DTX 500. Para sa Diyos, sige ka pong kukimo.
4: Sige ka pong kukimo.
5: Oo, gani, nakaroon, gikan pong gilaboratory kay Pizza Dos, ang kimo naman sa ko, kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan, di ko, kukuran ba kayo, naupaw ko. Nakaroon, kawalo na kong kimo, para sa Diyos, naman ako'y buhok.
4: Wow, congratulations, salamat kayo.
1: DTX 500,
3: mapalis sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa bunta, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
1: DTX 500.
3: Mabibili sa mga butika.

0: Master ni Dr. Ramil Uy. DTX 500 ang aton nga suplemento.
1: Nangita ba mo og antioxidant nga bitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
2: Mag-Mighty C na
1: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak og glaucoma.
2: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag-Mighty C na
1: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
3: Unsa na balagosa?
4: Unsa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa dahi sa TX500.
4: So, unsa may tilde sa imong bana day, ma'am? Sa
3: kuan, iyang sakit. Iyang murag ni Muminor, ba akong makatumar. Bitaw sa isit, ani, ma'am. Kuan, kanang mawala iyang sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta makaisit o tumar, ani.
4: So, wala pa na siya niinuman na? Unsa dahi ang gibati, ma'am?
3: Yung luyahon siya.
4: Luyahon?
3: Yan, dali siya magubo. Magdalaga na gini siya sa kuan, iyang gitrabahoan, ani.
4: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, may isig. D3 Bio o kanang TX500.
0: TX500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
7: Nagabaho ba lang ilok mo?
8: Yucky!
7: Tama na nga palupok. Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
8: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung inskreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Clinica Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At dunay 80 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori. Nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
9: iCare Gold.
10: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwan ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniindan yung problema sa mata.
9: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
12: and
11: more.
12: Many more.
11: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
12: ENC Mart.
11: Your all-in-one store.
13: Junel Clothing.
12: Junel Clothing.
13: Junel Clothing nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Ampukon 2, Ayungon,
14: og Villa Amada, across Qualphone.
13: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
15: Let's elevate your event.
16: Elevate your event. Siguradong ikay mo, babasayaw!

0: Kinig ka Deo Fresh DTX Beauty Soap and Sporbiotics. Okay, atong last gibasa kay Capricorn. Let's go kay Aquarius. Happy ko no imong romance. Mag-amping ka sa pag-express sa imong hinanakit para hindi mauwi sa hindi pagkakaunawaan. Ang communication, mga Kifab, importante gina siya nga kabalo ka mo pili sa imuhang mga words or mayo ka or dapat amping ka sa imong choices of words. It's because sometimes atong intention is maayo pero offensive ato ang mga gigamit nga mga words, di ba? Kung sa imuha okay ra sa iyaha is lain iyang pagsabot. So dapat kabalo ka anang phasing. Dapat ilailahon nimo pag-ayo kung unsang klaseng batasan ang imong kasturiya or unsa siya the way mo sabot. Oo, siguro naman kabalo ta mo kilatis, no? Or naagi uban nga dili pud kabalo. Oo, kanay uban nga ha, kana yung mga taklesa. Pataka ragya wait, may mga ganun. Numbers for Capricorn or Aquarius. Kay 4, 8, 12 and 16. Color kay green. Sa Pisces, aduna isa ka Taurus ang maghatag ni mong kalipay or tabang. And aduna yung mga chance nga malutas ni mo imong problema about sa kwarta.
1: Sana all.
0: May tapod og kita ani, no? Masulbad po datong problema sa kwarta. Ay, nako naman. Anyway, basta natay swildo, pites na. Numbers for Pisces, you have 222, 32, and 42. Grabe! Lucky number niya kay 2. Numbers kay, or lucky color, wala yun. Lucky color kay indigo.

Alright, sa Aries, mas maayo nga mo lihok dayon o sa motuo sa mga storya sa uban. Dapat sundo nimo ang imong tibok ng iyong puso. Tibok-tibok. Okay, sige, noted po yan. So Aries daw, dapat sundo nimo sa imuhang feel or pamati nimo nga sakto. And then lihok dayon. Ayaw na pagulat o komento sa uban. Oh, inanapon na siya, Aris. Imo po. Okay. Numbers kay 10, 22, 30, and 34. Color kay lavender. Sa Taurus, daghan kang mabuhat, pero ang kalibog ang maghatag ni mo o kalangay. So, doon na kay suporta sa imong pamilya. Confusion. If confused kayo, di pangutana. Confused kayo, it's because you're not sure kung sakto ba or dili. So try to ask. Suggestion. Okay, ragin na mo daw tag suggestion or comments. After all, ikaw na mag-iapoy mo hatag o final decision. Diba? Yung mga ragin na is, at least, na kay choices or na kay guide. Yun. Hello to Junwar Lisundra. Shout out ko sa tanang Trihedron Fraternity kay anniversary ro na mo DJ Yam. Hafty. Happy 50th and golden anniversary Gamma Phi Sigma Trihedron. Uy! Happy anniversary. Sige. Hello, Junwar. Alright, so let's go kay or sa Taurus Day. Lucky numbers kay 8, 12, 36, and 41. Color kay Aquamarine. Sa Gemini, ano na yung mga pagkakataon nga maayo ang imuhang kalagayang pinansyal? So, dapat kabulo ka malindigan sa imong kaugalingon. Di ka pag-ingon sa uban nga, diri ka, ato pug ka. And then, pag-ingon po sa pikas, ato ka, ato sad ka. So, dapat nakipanindigan, di ba? Kung sa istorya or gibuhian imong istorya, dapat imong nantindugan. Di kaya kung kumpruntahaw na ka, ay wala, oy. Dili na, dili ko, ana. Kinumdum na lang ko ato. Nakikita ang video yesterday nga nasakpan sila o nasakpan na iyang bana nga naay kairing-iring. Oo, and that girl, kaihagong gisugod or, yeah, of course, giatake niya. Gilambusan pa niya helmet ang bayi. Yan, ingon ang bayi nga. Huwag mo ko kailas yung bana. Kinsa mo na siya. Diba? So, samot kalagot si asa, si Diyosawa.

Kung mag-iring-iring man gutog, kamo na lang dahil si mga asawa mag-iro-iro, di ba? Kita pa makaglaing hayop nga mas hayop ang mundo ha. Ay, nako naman. Okay, ugma pa daw i-celebrate. Laag niya ugma yam sa gym kay nga untam. Asa man sige hulungan? Ano ba meron tomorrow? Asa ugma Sabado no? Oo, rest day. I'll try. Pero pwede ba? Hindi naman ako member. Unlain sa gigma ato ko dito niya makikaon. Ako rami tanaw na. Sa kinsa man yung bayhana ni? Oo. Eh, yan ko dali para makikaon. Mahiya man ta na ano. Oy, Junwar. Okay, sige. Numbers 4. Asa naman ko? Nawala na ako kali. numbers for Gemini, yun pala. 9, 36, 39, and 42. Color kay yellow. Last, we have Cancer. Angkin mo ang lakas ng iyong pangkutob. Dapat kununin mo na siyang sundon and dapat alerto ka. Oo, usay ka na itong guts gani or ka na ito ang duda. Kay tinuod ba gina. Mm-mm. So, for example, feeling nimo na may imo ba na may gina. Kaya na sila given gift daw ng kanang pagduda sa bayi kay mostly daw once ang bayi magduda tinud anay jud daw na siya. Murag out of 100%, 80% daw ana kung magduda gani ka tinuod yun na. Inana daw na siya regalo kuno na siya sa kababaihan kana inana nga skill. So, kung feeling nimo murag lain man ang pagtagad sa kung bana ron, kana pagsugod nag-investigate. So, kamo mga pares, mga bana diha, mga uyab diha, once mo tanag na inyong partner o inyong asawa, kana sila kabalo na sila sa tubag. Nangutana na lang sila for confirmation. May pa, matugaan na lang kasi tinuod. Okay, numbers for Cancer, we have 4, 15, 29, and 32. Color kay yellow. Naabitaw ko yam. Yawanta ni Junwar. Sige, but I will not promise. It's because rest day lagi ko ugma, but duty man po ko sa kung usang trabaho. but I'll try. Pwede na ko mag-promise, Junwar. But anyway, thank you sa invitation. It is now 10:49. Wala na ko yung oras. So tomorrow, kay Sabado, so sige, yun na ni Junwar, rest day ko tomorrow. So Lunes, nasa Tamagdungog, that will be August 24. Hindi, August 17 pa di ay advance. Nang salamat, mga K5. I have my bye-bye song by Michael Bolton. Go the distance. This has been DJ Yang, ang nag-ingong bye-bye. And maayong buntag.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga mayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
2: Good bacteria.
3: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning D3 Bio? Para sa maayo nimong tiyan.
2: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion. Kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana na siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napud ni siya sa atong mga ilok.
3: Napud na sa atong mga panit, Sir GP.
2: Of course. Muna ilang mga tambahayan, no?
3: 100 to 300 trillion apan ang imong selula ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
2: Correct.
3: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya pag abot sa imong tunlan, tanan nga maagian, ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP, kay man, gitabangan sila.
0: D3 Bio.
4: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Sa 2 pa lang ba, nanatay probiotics.
3: Correct.
2: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
3: Mo na superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT, Sir GP, medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3, Sir GP.
2: Dili.
3: So balik ta, pag abot nila dito sa tinai, unsa man ang may tabo?
2: Pag sulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, nahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
3: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
2: Iya pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyon niya ang kontra ni probiotics ug padaghano niya si probiotics.
3: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
2: Wala jud.
3: Wala jud.
2: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
3: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir GP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
2: O kadagat, sunod-sunod niya ino, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
3: Ang B-complex, importante jud kayo na sa imong nerves.
2: Correct.
3: Muna nga importante nga muminom yung gaog D3 Bio, Sir GP.
2: Nganong mo B-complex pa jud? Nga na may D3 Bio?
3: Importante na sa imong kurinti sa imong lawas. Ang ganahan jud nako, Sir GP, kanang ma-promote jud niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
2: Gusto ko happy ka.
3: Naman joy mga ingana nga tao, Sir GP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Monay emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kaayo. Unya, naaba na sa imong plain D3?
2: Wala.
3: Tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio or ang medium chain triglyceride.
2: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, may panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
0: D3 Bio.
5: Oh, si Richard. Sige, galabad akong ulo. Tasa day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 Bio. Bio.
6: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
7: Ang visio
0: ng may D3.
7: Kapalit sa mga
0: bulika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

You're listening to K5 News FM. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM. Champion.

na siguradong mag-enjoy ka. Dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Hataw sa K5. Ha ha ha ha. Hataw sa K5. K5.

0: K5 News FM, mamayong kautuhan sa tanan. Welcome na sa mga igalas sa itong panagubanuban ining tungura. Welcome sa programa ato sa K5. Kawalaga po ng inyohang Digido. Kawalaga po sa inyong mga greetings ining igayon na igalan, no? Ubanubani, gapon ko ninyo tamang taalas alauna rin. Tamanta, alauna sa kapo nun, mga igala, baligwa ka oras na itong panag atras abante na usab ining tungura. Tungod lagi kay Biyernes man karon. Adlaw Biyernes, mga igala, pizza 14 ining bulan sa Agosto, tuig 2026. Unsa may kalaki nimo garon diha mga higala, unsa may mo ang nabisihan na garon dina, unsa may mo nasakuan na garon dina, ha? Pero no, bisag unsa man nakabisi ng kinabuhi nimo diha higala, salamat lang gid gapon kayo kay ikaw nagpabili, nagpadayon, nag pasulabi gid ang imong pagsigpaminaw diha K5 News FM. Sorry. Inala, sige. Padayon di ay igala sa imong unsa man imong gikabisihan karon kay kopo diri, padayon ro po kog ako ay igala. Ako'y bahala sa tukar, kamo'y bahala sa kimbot-kimbot lang yan sa kung sa kabisi, ha? Ay, kauban sa inyong mga greetings, ipadangat, ipaambit, diri sa kanginan ni Gala, kitagan na nagpagtagad yun ayon. Man, sa dili pa di ay, sa ngalan nila sa itong CEO Doc Rameloy, sa itong area manager Mayor Pivlegan sa may Santa Catalina. Ay, kaya diri sa Bicas Lawak, mga igala, ato ang kaabag ining tungura, ka K5 Marlo Corvera. Guys, sa pagkausap pa mga suki, Digidong Radio Gapon. Ang iyong makaban tamang talaunas, kaponon, di Gapon sa itong paboritong radio istasyon, ang K5 News FM. Di madali. Alas 11.23, si Gala na ay nagpaabot siyang miss call. Karong taon-taon, Osby ko ha. Diba, Osby Joko ha. Alas sa 11.23, mga igala, kining mauntag na ka K5, giyatod kining na to sa DTX 500. Alas, kanunay himsog nga kalawasan, kanunay Piskay League on. Okay, ingon man, mga igala, makasalig yung kagang bisagunsaon, panimo nag-dugpas na imong adlaw pag trabaho karong adlaw, saon imong pagdugpas na imong kaugalingon, pag trabaho igala, wago na'y kakapoy, walay, naman ay kakapoy, natural mo. Wala kay pamatian diya sa imong kalawasan pag abot unyang hapon ni Gala. Kung nakatumar ka sa DTX 500, yun man ang Mighty C. Ang ito ang league-on nga klase sa vitamin C. Tungod kini DTX 500, mga igala, doon na kini kakayahan nga muhinglo, mulimpyo sa ito ang dugo. Katabang kini pag palig-on sa ito ang immune system. Ay, ingon man, higala, dako kay nga makatabang kini pag tunaw sa mga cancer cells sa ito ang kalawasan. O niya, ubanan pagid nato sa pagtumar, mga igala, sa DTX, sa Mighty C, ang alkaline-based vitamin C, mga higala. Usgan usab kayong vitamin C. Bisag unsaon pa na nimo lagi dugpas na imong lawas diyan. Paningkamot, igala. Balo magyug ko nga ikaw usa ka kabutang klaseng nilalang. O niya, basta butan higala, kasagaran ra bagyo di ana kay hago. Moragog ako. Ay, sorry. Ay, ganyan kasagaran mahago mga higala kay dagama magsipanugo ang butan. Kani may ato suguon kay butan. Sa mga butan di ha, ay galimti gyud pag tumar sa kanunay DTX 500 ngan man may TC. Ang alkaline based vitamin C mga higala. Alas sa 11.25, mabalik ko karon taod-taod sa akong pagbalik. Ato ng tiwaso na ito ang panaghugoy-hugoy dinis kanginan. Yara mo ha, kaya ako maglakang sa ukaryot. Wala na guwang ipalaniod to. Sige, bye-bye.
1: Ha-ha-ha-ha-taw sa K-5! You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
2: This Dimitri Bayo.
3: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
4: Dimitri Bayo.
3: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: Dimitri Bayo. Ang Dimitri ng may visyo. Ang visyo ng may Dimitri. Kapalit sa mga butika. Dimitri Bayo.
5: Ako si Irma Hardjo. 62 years old. Taga Puro Kuno. Barangay 20.
6: Sa imong gibati, sa wala pa ka naginuman ng Dimitri Bayo o DTX 500.
5: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag take na ko sa Dimitri Bayo, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na yun o hangoson yun.
6: Dali ra ka maayo sa kag naginom ka sa DTX 500 o Dimitri Bayo?
5: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
2: DTX 500, mabalis sa mga butika. Dimitri Bayo, mabibili sa mga butika. DTX 500.
7: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500, mabalis sa mga butika.

0: Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Plus, inom na o Mighty C!
4: Wow! Conchita Balagosa.
5: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba sa DTX 500.
5: So unsa ba itilde sa imong bana de ma'am?
4: Sa kuan iyang sakit. Iyan murag ni muminor ba makatumar bitan sa istit ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa bat ang ba. Abdik ba siya basta maka-istit og tumar ani.
5: So wala pa ni siya niinom ana unsa diyang gibati ma'am?
4: Yang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya dali siya magubo. Magdala na lang yun siya sa kuan niyang gitrabahoan ani.
5: So, ang sabi yung maka-istoryo ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan. May PC. D3 Bio o kanang TX 500.
2: TX 500.
6: Mabali sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
8: Nagabaho ba lang ilok mo?
9: Yucky!
8: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
9: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imsikreto nga gwapa kaya how? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
9: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
10: Klinika Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria. Nga kaya makapatay sa mga viruses. Klinika Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Rikol ang resistensya sa Klinika Spore Biotics.
6: Mabalik sa inyong mga suking butika.
11: iCare Gold.
12: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
11: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
13: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
14: Many more.
13: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
14: ENC Mart.
13: Your all-in-one store. Junel Clothing.
14: Junel Clothing.
13: Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available,
15: jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Ampokon 2, Ayungon,
16: o Villa Amada, across Qualphone,
15: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
17: Sa oras ng aksidente, sulit, krimen, medical emergencies, o anumang trahedya, sino ang tatawagan mo?
18: Ang SAFE-NIR 911 ay ang 24/7 emergency hotline ng Philippine National Police para sa agarang tulong at responde.
19: SAFE NIR, seen by the people, appreciated through genuine service, felt in every action and response. Extraordinary police service beyond expectations.
20: Let's elevate your event.
21: Elevate your event.
22: Siguradong ikay mo, babasayaw.

0: kakaibay, balik tayo sa itong panag-uban-uban ni Nis Kanginan. Alas sa 11:48 mga igala sa kaudohon. O niya, girmontag na mga igala. Giyatot ginig na ito sa D3 Bio. Gayon man sa DTX Coffee Mix. Ang kaping adunay ang palaya, adunay chia seeds. Ganun man di sugar. Sugar cane extract powder. Sigurado yun kakay vibe. Nakatabang yun pagpalami sa itong kape. Magkatabang pag yun sa itong panglawas. Pinaagi sa pag-detoxify mga higala. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, na-detox ka pa. Nag-abandita, sunahan mga igala. Rita sa itong mga text, greetings din eh. Hello DJ Dong, maayong odto. Greet ko sa mga sukin, di ba minang sa K5 News FM? Sige. Datay Cooler mga igala, ito rin padayon nun, gidayon. Hello!
1: Hello!
0: Ay! Breng!
1: Maayong tante!
0: May moto po din mo din ni Breng. Kumusta mga din ni Breng? Ikaw ni Breng?
1: Ako din eh. Okay naman.
0: Haga na mas maayong noon. Gusto may labing maayong naturon din ni Breng?
1: Ay, ang labing maayong naturon. Kariya din ni Breng. Nagkabaho di ako.
0: Haga na, mas maayong. Ah, unya, humanaga ba ni Odo Breng o pa?
1: Wala pa, kay... Papa mas ubos. Kaya kung gaoban duhin, namilda pa rin dito.
0: Mas maayoy noon, bre. Mas maayoy noon, bre. Para daghan na ito, bre. Nalang niya, padayon si Montoyo, bre.
1: Una ni Mabla, hindi daw maayong kalto, nabanta inyong pamilya. Again, ang starin sa baby na. So, gigit na ako si Florid Kito. Maran sa Lensed. Namitaw si kay Impawang ilang katabos. Og si Pagala dito, Miraflor, Sinita Biro, Sinibay si Roselio Bibino, Sinisya Kerpul, og ni Maritis Arellano, Siela Bilasco, og ni Marvin, ni Boy Rosales, og ni Sinit Tagat, Oban Silang Pamilya, og ni Adel Chiquito, si Din, Serna,

0: well, the family, kami ang kaupon, kami ng media. O, dito sa Kabungan, ulit na yung Lodri Sarubit, o si Hilag de Romano, o dito sa Canada, si Kipning Romano, o sa Maslom, si Jarin, o si Johnny, si Dalbingding, sa mga bilanggang family, dahil ang mga dyana dahil nga nag-bukubapon sa iyang kita 18 years old diyan dito. O binisod ako ba sinunoday o sa panantanan na lang sinali nga namin nao. Dito yung siyang disipsikita dito sa ato ba na dito. Salamat po dito o mayong part-time kami mag-iapagusan.
1: Ah, salamat ba guys, Sir Joseph, sa pagtawag o sa pagpaminaw basta naga K5 News FM.
0: Ang kampiyon ng Estasyon Kita, News 18 Tulip, sa Lulon, Servisyo Pugito, Kalingawan, sa Negros, si Nagiwatabang, Tinkle na, Holy Lord.
1: Holy Lord, nahala, sige pre, bye-bye pre, God bless, ang bigo, si Sir Joseph Jigito, mga higala, di madali ning ito ang higala, Dennis Kangin, ang arangig, gagwapo. Alas sa 11:52, mga higala sa Kautohon. O niya, ginamauntag na kakay 5, ha? Gatot ganyan ka na to sa DTX 500, yung man sa Mighty C. The alkaline-based vitamin C, mga higala. Bueno, masunod mo sa bang Mighty C Network News. Hinaon po tag mga bag-o labas ng mga balita, gaya ganyan mga higala, na nakalap sa ito ang mga kaubanan sa lawak balitaanan, mga kakay 5, sa Mighty C Network News. Magkapalanggiya po nato sila si Kakay 5 Clarissa Berhaw sa tanan pang mga kaubanan nato sa Mighty C Network News. Alik na tagaroon daw-daw, di haram mo, bye-bye!

0: Sean Breyer.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
5: Hisgutan na to Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
4: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sa yon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak og imong pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
5: Muna.
4: Bisan pa nga naay diabetes. Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
5: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
4: Na.
5: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. Ug kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
4: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata.
5: Correct.
4: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
5: Humaw pa na pagkaibaw.
1: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio,
6: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
7: duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang,
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month ka pa,
7: naayo na ako.
1: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
5: Makagool jud ka ayo, paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaanin mo nga ulahin na ang tanan.
4: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug Mighty C matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500. Ug sa kanunay, nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni Mighty C? Paliguno ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
5: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
4: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug Mighty C kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
5: Bintaha
4: ang DTX 500 o ang Mighty C. Imagine, sa matag-adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka ma-high blood.
5: Dili
4: mag-uba ang imong kidneys o ilabias tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
5: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
4: Iyay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, Giyod, og DTX 500, og Mighty C. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
5: Correct. Wa na jud tay igong oras panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako sab si Dok Ramil Oy, saying maing lawas ampingan.
5: Ayaw abusuhan.
1: DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabalisa mga butika.
1: DTX 500.
2: si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagsasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang Broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News.
0: At sa ulo naman nagbabagang balita, proposed AI hyperscale data center sa lalawigan ng Iloilo nasa consultation stage siya pa lamang ayon sa LGU. Estudyante tinamaan ng panas sa leega habang nasa loob ng classroom sa San Mateo, Isabela. At suspect sa serye ng bomb threat sa Kalibo, arrestado.
1: YGC Network News. YGC Network News.
0: Magandang tanghali Pilipinas, ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, proposed AI hyperscale data center sa lalawigan ng Iloilo. Nasa consultation stage siya pa lamang ayon sa LGU. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
3: Nasa consultation stage pa lamang ang proposal na AI hyperscale data center ng Norwegian company sa Uton, Iloilo. Ayon kay Uton Vice Mayor Jose Neil Olivares, pumunta sa kanilang bayan ang representative ng Norwegian company na si Daniel Robertson sa kanilang opisina upang i-propose ang proyekto na data center. Nag-advise na lamang ito na pupunta muna sila sa Department of Environment and Natural Resources o DENR upang humingi ng requirements para sa kanilang environmental compliance. Dahil dito, 2-3 buwan na ang lumipas nang nagsagawa sila ng unang committee hearing at ngayong hapon, magsasagawa naman ulit ng public hearing sa Abilay Sur Uton na pag-alamang imbitado ang sa hearing ang ELECO 1, MPIW, Department of Agrarian Reform, DENR, mga barangay officials ng Abilay Sur, Abilay Norte, Lambuyaw, Tuburan, Cagbang, Pulo Maestra Vita, mga SB members ng Uton at iba pang concerned institutions na pag-alamang concerned ang ilang mga residente sa magiging epekto nito sa environment. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Samantala, estudyante tinamaan ng panas sa leeg habang nasa loob ng classroom sa San Mateo, Isabela. Balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
9: Nagtamo ng sugat ang isang babaeng estudyante ng aksidenteng tumagos sa bintana ng silid-aralan at tumama sa kanyang leeg ang isang pana habang nasa loob ng paaralan sa San Mateo, Isabela. Batay sa ulat, aksidenteng napakawala ng isang student athlete sa archery ang pana dahil dito nag-iba ng direksyon ng aro, tumagos sa bintana ng classroom at direktang tumama sa leeg ng biktima na kasalukuyang nasa klase. Agad namang isinugod sa ospital ang estudyante at sumailalim sa kinakailangang gamot at operasyon na ayon sa principal ng paaralan ay nasa stable na kondisyon na ang biktima at idineklarang ligtas na ng mga doktor. Gayunman, kailangan pa nitong manatili sa intensive care unit sa loob ng 2 para sa mahigpit na pagbabantay. Samantala, nakipag-ugnayan na ang pamunuan ng paaralan sa mga pamilya ng 2 estudyante at nagbigay na rin ng paunang tulong pinansyal para sa mga gastusing medikal ng biktima. Nagpaalala rin ang paaralan hinggil sa mas mahigpit na pagpapatupad ng mga safety protocol sa pagsasanay ng mga sports na may kinalaman sa mga delikadong kagamitan tulad ng archery.
10: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez ng ulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
0: At suspect sa serye ng bomb threat sa Kalibo, arrestado. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
11: Arestado ang isang 27 anyos na lalaki na responsable sa serye ng bomb threat sa bayan ng Kalibo. Kinilala ang suspect na si alias Vance, residente ng barangay Tagastangala na Klane. Sa bisa ng search warrant na inilabas ni Honorable Benvenido P. Barrios Jr., presiding judge, inaresto si Vance sa kanilang barangay. Aabot naman sa 72,000 ang inirekomendang piyansa ng korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Aminado naman ang suspect sa nagawang kasalanan. Samantala, ayon sa otoridad, mabilis nilang natukoy ang suspect matapos na madiskubre na siya ang may-ari ng cellphone at account na ginamit sa pagpapadala ng bomb threat sa isang paaralan. Sa ngayon ay nakakulong na ito sa Kalibo PNP at mahaharap sa kasong paglabag sa Section 1 ng Presidential Decree No. 1727 in relation to Section 6 ng RA No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Samantala, klase sa public preschool at high school sa Cagayan de Oro na nanatiling suspendido dahil sa mataas na heat index. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
12: Nananatiling suspendido ang klase sa lahat ng public preschool at high school sa Cagayan de Oro dahil sa mataas na heat index. Sa mga pribadong paaralan, kolehiyo, universidad at higher education institutions, nasa diskresyon ng school heads ang pagpapatupad ng class suspension. Ayon kay CDRMD head Nick Habagat, makakaranas ang Cagayan de Oro ng 43 degrees Celsius heat index, mas mainit kumpara sa taong 2025. Paalala ng CDO City Information Office, ang heat index na 42 to 51 degrees Celsius ay maaring magdulot ng heat cramps, panghihina at posibleng kamatayan dahil sa heat stroke.
13: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: Network News. YTC Network News.
0: Kain din senior citizen na pasyente patay matapos sa pinaghihinalaang nahulog sa bintana ng ospital sa Bugasong Antique. Balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
14: Isang pasyenteng senior citizen ang namatay matapos umanong mahulog mula sa bintana ng isang hospital sa bayan ng Bugasong Antique bandang alas 3:25 ng madaling araw noong Agosto 11. Sa panayam ng K5 News Team kay Police Captain Alfonso Presya, officer in charge ng Bugasong Municipal Police Station, kanyang ipinahayag na tinatayang alas 12:30 ng madaling araw nang nakita pang biktima ng bantay na kanyang kasama na pasyente na nakaiga sa hospital bed. Ngunit nang magising bandang alas 3:25 ng madaling araw ang apo na nagbabantay, wala na ang pasyente. Hinanap niya ito at natagpuan sa ilalim ng bintanang kasing taas ng baywang. Base sa investigasyon ng Bugasong MPS na posibleng inakala ng senior citizen na pintuan ang bintana. Nalaman na na-confine sa hospital ang biktima dahil sa high blood pressure at arthritis, ipinahayag ni Police Captain Presya na tinanggap din ng pamilya ang pagpanaw ng kanilang kamag-anak. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
0: At Chris Lawrence Fabian, kinilala bilang Tacloban Young Hero. Katalya ng balita hatid sa atin ni K5, Carol Medino.
15: Pinarangalan ng City Government of Tacloban si Chris Lawrence Fabian bilang Tacloban Young Hero. Ito ay dahil sa kanyang katapangan at kabayanihan sa kasagsagan ng pamamaril sa loob ng paaralan sa San Jose National High School sa Tacloban noong Hunyo 22. Ang nasabing parangal ay bahagi ng pagdiriwang ng lungsod para sa International Youth Day. Sa ilalim ng City Ordinance No. 2026-16-15, opisyal nang idiniklarang Tacloban Young Hero si Fabian. Dumalo sa seremonya ang mga magulang ni Fabian upang personal na tanggapin ang pagkilala para sa kanilang anak. Matatanda ang isa si Fabian sa tatlong mga estudyanteng nasawi sa nasabing pamamarila. Ang pagkilala kay Chris Lawrence Fabian bilang Tacloban Young Hero ay nagsisilbing pagpupugay sa isang kabataang nagpakita ng tapang at malasakit sa kapwa. Para sa Martisi Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahana sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa iba pang detalye ng balita. Number one most wanted person sa Palawan na bagsak sa kulungan dahil sa kasong rape. Balita hatid sa ate, ka-K5, Gilbert Basho.
16: Na-aresto ng mga tauhan ng Philippine National Police ang tinuturing na number one most wanted person ng Police Regional Office 4B sa ginanap na matagumpay na manhunt operation sa Barangay Talugtaytay, Palawan. Pinangunahan ng pinagsanib na puwersa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Palawan Provincial Field Unit at Taytay Municipal Police Station ang pagdakip sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng hukuman. Nahaharap ang akusado sa dalawang ulit ng kaso ng qualified rape of a minor na walang inirekomendang piyansa, pati na rin ng 2 counts of rape by sexual assault na may inirekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 240,000 pesos. Kasalukuyan nang nakapiit ang akusado sa CIDG Palawan Provincial Field Unit para sa kaukulang disposisyon at legal na proseso. Ayon naman sa PNP, ang matagumpay na pag-aresto ay bahagi ng pagpapatupad ng kanilang focus agenda, partikular na sa ilalim ng enhanced managing police operations na naglalayong mas paigtingin at mabilisang maipatupad ang arrest warrants laban sa mga nagtatago sa batas habang tinitiyak naman ang due process. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
0: Gayun din high value target arestado sa Baybas sa Sibulan, 340,000 pesos na samsama. Balita hatid sa ate, Nega K5, Shara Humilio.
17: Inaresto ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency kung Perea Negros Oriental ang isang high value target na tulak ng droga sa isang Baybas operation sa Proc 4 Barangay Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental kaninang madaling araw. Ang suspect na kinilala sa alias na Butchoy sa 30 anyos at may asawang residente ng Habitat 2 Barangay Bong Pandan, Dumaguete City ay nadakip sa nasabing operasyon. Na-recover mula sa kanyang 6 na hit cell transparent plastic sachet na naglaman ng umigit kumulang 50 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 340,000 pesos. Nasa kusudiyan na ng mga otoridad ang suspect at nakatakdang sampahan siya ng mga kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng RA 9165. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Samantala, baril at mga kontrabando na recover sa bahay ng regional target listed drug personality sa Capiz. Balita hatid sa ate, Nega K5, Myla Fuentes.
18: Bahay ng itinuturing regional target listed drug personality, Sinalakay ng mga otoridad
19: ang bahay ng itinuturing regional target listed drug personality matapos serbihan ng search warrant sa Barangay Bahit, Panitan, Capiz. Kinilala ang subject person kay Kenneth Dorado na kabilang umano sa minomonitor ng mga otoridad kaugnay sa illegal na aktividad sa droga. Sa isinagawang operasyon ng PNP at Philippine Drug Enforcement Agency, iniulat na na-recover sa lugar ang isang granada, taas na kalibre ng baril, mga bala at hinihinalang ilegal na droga. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pinagmula ng mga nakumpeskang kontrabando at ang kaukulang kaso maaring isampa laban kay Dorado.
18: Ito si KK5, Myla Vasquez Fuentes para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: At lalaki sa pedestrian lane, kinaladkad ng minivan, critical driver na tumakas, natukoy na isang senior citizen. Balita hatid sa ate, Nega K5 Sunshine Lacson.
20: Natukoy na ng mga otoridad ang driver ng minivan na kumaladkad sa isang 32-anyos na lalaki sa Bacolod City habang tumatawid sa pedestrian lane noong Agosto 10, Lunes. Ngayong Biyernes, Agosto 14, inihayag ni Police Major Elmer Bonilla, pinuno ng Traffic Enforcement Enforcement Unit sa lungsod ng Bacolod na isang senior citizen ang may-ari ng minivan base sa impormasyon na nakalap ng mga otoridad mula sa mga residente sa lungsod ng Victorias sa Negros Occidental kung saan namataan ang isang chinap-chap na minivan. Ibinenta umano sa halagang 6,000 pesos ang minivan at na-recover ito mula sa individual na bumibili ng mga scrap material sa Victoria City. Binago na rin umano ang pintura na nakasagasang sasakyan. Isinagawa ng mga otoridad ang imbestigasyon sa Victoria City dahil dito nagtungo ang naturang sasakyan matapos ang insidente base sa CCTV footage. Samantala, nanatili pa rin sa ospital ang biktima ng hit and run at nasa critical na kondisyon. Nagtamo ang 32-anyos na lalaki ng matinding sugat sa kanyang katawan dahil matapos masagasaan, kinaladkad pa ito ng minivan ng hanggang 100 metros mula sa pedestrian lane. Para sa MyTC Network News ito, si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Marker K5 para sa detalye na ating balitang abroad. Maring kinundinan ng Japan ang pagbisita ni Russian President Vladimir Putin sa Ituro pa, isa sa 4 na pinagtatalo ng isla sa Kuril Chain na inaangkin ng Tokyo ngunit kontrolado ng Russia. Ayon kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi, hindi katanggap-tanggap ang naturang pagbisita. Gate naman ng Russian Embassy, bahagi ng teritoryo ng Russia, mga isla at ligan ang pagkakabilang ng mga ito sa bansa. Hanggang ngayon nananatiling ugat ng alita ng dalawang bansang territorial na usapin na pinalalapan ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine noong taong 2022. Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro. Antabayanan ang pagbabalik ni K5 Jonathan sa panel sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita. K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
6: U5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
21: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only bird. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
22: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.

0: Ah, produkto ay mong gigamit demo.
1: Ay ako nagagamit ko sa una pa kaning GTX copy o kining MyTC o GTX 500. Nang mo wala akong ginagamit jud sa una pa karon. Kaganaan man ko kay mugaan man akong hubag sa tiyedo may ako inumon. Kanamang koy kanang liuma, lawot na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani murag murag ara murag pamino kay mugaan man akong paglakaw.
2: GTX 500. Kapalit sa mga butika. Victory
3: Bio. Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian ako daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mapasa nga butika.
7: Nangita ba mo og antioxidant nga bitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga scientifico nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
8: Mighty Sina,
7: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
8: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
7: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
8: Mag-Mighty Sina,
7: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og
8: Mighty C.
9: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
8: ENC Mart.
9: You're all in one store. Junel Clothing. Junel Clothing nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampukon 2, Ayungon, og
10: Villa Amada, across Qualphone,
9: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
8: Junel Clothing.
9: Junel Clothing.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi

0: pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C!
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
2: isang bala ka na.
1: Ako,
2: ang linya ko,
1: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
2: Extend!
1: Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
3: Ka! Bang-banganaga! sa pulmo, baby!
1: Extend! Superman for Men.
3: Isang kapsula ka na.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
5: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Sakit mga ihi, pasin UTI na na. Mag-Clinical Spore Biotics. At tunay good bacteria na magpaundan sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinical Spore Biotics. Ang fortified ng probiotics. Clinical Spore Biotics. Mabalit sa inyong kasuking butika.
8: Lagi bang matamlay
9: o mahina ang memorya ng anak mo?
10: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
11: iCareGo, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin. iCareGo, ang iCare capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Isang herbal medicine na nagtataglay ng enhancer properties at mataas na flavonoids, antioxidants na tumutulong maiwasan ang cataract, glaucoma, pteridium, astigmatism at iba pang problema sa mata. iCare Gold, ang iCare capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
12: Looking for a sound system for your special event? RJ Disco Mobile is here to serve you. The exact birthday celebration, wedding, corporate events, live band setups, disco party, and anything that needs a quality sound system. RJ Disco Mobile. Contact them at 0905-376-9825. RJ Disco Mobile. The best sound to tune up your events.
13: Sa oras ng aksidente, sunog, krimen, medical emergencies, o anumang trahedya, sino ang tatawagan mo?
14: Ang SAFE-NIR 911 ay ang 24/7 emergency hotline ng Philippine National Police para sa agarang tulong at responde.
15: SAFE-NIR, seen by the people, appreciated through genuine service, felt in every action and response. Extraordinary police service beyond expectations.
16: K5 News FM.
17: News FM.
18: Bringing the best dance mixes.
19: Hot House on K5.
20: Hot House on
19: K5. K5 News FM.
20: Ito ang radyo ko.

Sige, kakay fine ba? Parayon ta sa doang pagbanuban alas 12:50 na gyud sa kauton. Kaponon gamay. Dani, ginamontag na mga igala. Ito binigyan na to sa D3 Bio. Okay, ingon man sa Mighty C, ang alkaline-based vitamin C mga igala. Ano na sa itong mga text? Greetings din ni IDJ. Greet ko ni Nika Bero, ni Ilajo Romano, ni Nanay Lidja, ni Marites Arellano, ni Arnold, ug ni Inding Palomar, ni Rachel Maligdong, ni Rachel Maligdong, ni Lorna Romano, ni Ruby Dalieda, ni Johnny Villando, ni Dong Oscar Embelino, ni Doming de la Pina, ni Grace Villegas, ni Teo, ni Caloy de Vero, Miss Waterfall, ni Kagawa Duter Miraflor, ni Flori Chiquito, ni Boy Rosales, ni Bro Jimson, ni Lando Barino, ni Jason Martinez, ni Lorena Martinez, ni Adoy Chiquito, ni Jane Zerna, ni Lindo Caloscosin, Diday og Roswell, ni Kiat Nino Romano from Joseph Chiquito. Salamat sa pagbasa, DJ. Okay. Sige. Nanaman eh. Ah, di ay. Ah, sige. Ay, kaya DJ daw, maayong auto. Ay ko sa tanan. Yan na minaw. Dinis sa Tampo Kunto sa Digit Family. Okay. Ay, kaya muhay pa rin ko nila ni Dudong Ray. Dinis sa may Kapikat General Merchandise. May kautuhon sa inyo ang kapuno din. Sa inyo ang hurot din. Sa may Kapikat General Merchandise. Ay, kaya ni Consial Oter Miraflor Osab. Tama yung kahapunon sa inyo ang atanan ninyo sa Miraflor family. Alas 12:52, wala po tayong panahon mga igala. Naging salamat sa pag-uban-uban. O niyo ay sa deko din sa may barangay Dos. Ayungan din sa may ENC Mike. ENC Tourist Inn. Kana na yung Minda, usap di ay mga Minda Dihan. Baga, usap sa Jonel Clothing. Ilan ni Mr. and Mrs. Erwin Ogamamchona Agustino. Sa toa mga cashiers, sa toa mga baggers, sa toa mga sa toa mga sales ladies, sa toa ang mga mangumprahay karon din sa may ENC Mart, ayong kapunon sa inyo ang tanan. Kaya usab din sa may barangay Poblacion Ayungan, din sa may MAP General Merchandise. Ilan ni Mr. and Mrs. Epifanio o Madam Marilo Agustino sa Agustino clan, Agustino family. Mayong kauduhon, kaponon din. Mayong kaponon sa inyo. Ilan minausap din nila ni Nung Dani o kang Nunistor. Ni Atisinda din. Sa itong mga cashiers, sa itong mga baggers, usap garan din ang mga butan gayo. Mayong kaponon sa inyo. Ang atan. Okay, kamuhay po rin ko nila ni Nung Untong o kang Ma'am Lota. Nila ni Ma'am Lota o nila ni Inday Ninya o kang Baby Luis Marlot. Din sa may Marlot Motor Parts and Accessories. Okay, sa mga nangita din, dihaligon nga pyesa sa inyong mga motorsiklo higala no ay napaglangan bisita din sa may barangay Poblacion Ayungan pangita ang Marlot Motor Parts and Accessories. Panahon na po sa kong pagpamiya mga higala, daghang salamat sa pag uban-uban sa ang programa Afternoon Love Drive. Ega, wala po tayo kong oras mga higala. Ayun niya, salamat po sab sa ato ang CEO Duke Ramel Oy, sa itong area manager Mayor P. Vlegan sa may Santa Catalina. Ega, dari sa Bigaslawag mga higala, ang ato ang kaabag inintungura, K5 Marlo Corvera. Ega, sa pagkausap pa mga suki, ako laman pag-usapin yung K5 DJ Don para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Vive News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Nay, may adlaw. Sino ang alam mo, Nay?
2: Hansia Clavel.
1: Ilan ang edad mo, Nay?
2: 75.
1: Ano na badtag mo?
2: Among manang natin ako na baga daw, sakit mo lang.
1: Nag-aalay?
2: Nag-aalay.
1: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni Dr.
2: Ano lang yun? DTH, Stagnitis, sunod, ang Distribayo.
1: Ano ang imo nga nabatsagan sugod sa naginom ka na sa mga herbal food?
2: Okay, ito bala daw. Ay, ako nabatsag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili

0: Klinika D3 Bio.
1: GTX 500. May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa tong pangalan, ma'am?
2: Ay, ako si Lorna Corrales.
1: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai, ma'am?
2: Ay, ako nagagamit ko sa una pa kaning GTX Copy o kining MyTC o GTX 500. Nangwa mo na akong ginagamit yun isa sa una pa karon. Kaganaan man ko kay mugaan man ang akong hubag sa tiyedong may akong inumon. Kanaamang ko'y kanang liuma. Nagawak na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, marag-arang, marag-famino kay mugaan man ang akong paglakaw.
3: GTX 500! Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
5: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.

0: Kaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang aton nga suplemento.
2: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian ako daw, hindi kita tama ka tangisang saktuhan lang. Pagtapos doon namin akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Uy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal mga butika. Mapalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa kanang butika, duol sa inyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mapasaga butika.
8: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata? Andi ana ang Vit-C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
9: Mighty C na
8: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
9: Dugay ka na bang nag-anto sa imong mga katulog-katulog sa panit?
8: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
9: Mag-Mighty C na
8: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og
9: Mighty C.
10: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
11: ENC Mart.
10: You're all in one store. Junel Clothing. Junel Clothing, nagawaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa. Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Tampukon 2, Ayungon,
12: og Villa Amada, across Qualphone,
10: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
11: Junel Clothing.
10: Junel Clothing.
9: Mighty C,
8: ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tandan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
9: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katulog-katulog sa panit?
8: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
9: Mag Mighty C na,
8: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og
9: Mighty C.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka na.
13: Ako,
14: ang linya ko,
13: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
14: Extend.
13: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
14: at stamina.
13: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
13: Extend. Supplement for men.
15: Isang kapsula ka na.
16: Nagabaho ba lang ilok mo?
15: Yucky!
16: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
17: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. dala o magputi.
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katul-katul.
18: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatang proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
20: Sakit mangihi, pasin UTI na na. Maglinika, spore, payote, at tunay good bacteria. Kaya magpaundan sa mga kagaw. Nahinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Klinika spore, payote, ang fortified ga probiotics. Klinika spore, payote, mabalik sa inyong kasuki butika.
21: Lagi bang matamlay
20: o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patanasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum.
22: I Care Go, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin. I Care Go, ang I Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Isang herbal medicine na nagtataglay ng enhancer properties at mataas na flavonoids, antioxidants na tumutulong maiwasan ang cataract, glaucoma, pteridium, astigmatism at iba pang problema sa mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
23: Looking for a sound system for your special event? RJ Disco Mobile is here to serve you. They exact birthday celebration, wedding, corporate events, live band setups, disco party, and anything that needs a quality sound system. RJ Disco Mobile. Contact them at 0905-376-9825. RJ Disco Mobile. The best sound to tune up your events.
24: Sa oras ng aksidente, sunod, krimen,

0: PNIR 911 ay ang 24/7 emergency hotline ng Philippine National Police para sa agarang tulong at responde.
1: Safe NIR, seen by the people, appreciated through genuine service, felt in every action and response. Extraordinary police service beyond expectations.
2: K5 News FM. News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.

0: 95 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Inara.
3: Tajud kayo ang akong blood sugar.
2: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
1: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong muriya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
1: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
6: DTX 500.
7: Makatabang sa paglibyo sa atong atay.
6: Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins.
7: Gikan sa atong gikaon.
6: Adlaw-adlaw.
7: Para sa limpyo og himsog na atay.
6: Mag DTX 500.
7: Adlaw-adlaw.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: Highly recommended sa mga eksperto.
7: DTX 500.
4: Pabalik sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
9: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng mighty C, immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
10: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics.
11: Kabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan,
10: Mag-Clinical Spore Biotics.
11: Katabang sa pagmindot sa digestion,
10: ug pagkuha sa mga toxins sa tinay.
11: Para healthy ang tiyan,
10: Mag-Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw.
4: Mapalit sa inyong mga suki butika.
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang bala ka na.
12: Ako,
13: ang linya ko,
12: isang kapsula ka na.
13: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
12: ikapsula mo.
13: Extend.
12: Extend. Supplement for men.
13: Gawa sa maca.
12: Isang herb
13: na nagpapataas ng ating energy
12: at stamina.

0: Yan lamang nga sa pagkakaroon, ato silang giyahan o imatuto sa husto o insaktong dalan, aron mahimo silang maayo nga ehemplo sa umabot nga panahon. Diin makapadayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga una-una, bahin sa nagunang hisgutanan karon sa atong nasod. Maoy hinungdan ng K5 News FM Philippines o ang Department of Education Negros Island Region mihimugso nining tulumanon. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. K5 NIR Broadcasting Competition muhulma sa mga estudyante sa publiko o pribadong mga tulunghaan sa sekundarya sa pagtuki sa mga nagunang balita sa ato sa nasod o sa gawas. Lakip usab sa paugnat sa kusog, artista o uban pa. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition maghatag og kahigayunan sa mga estudyanteng gustong mahimong magsisibya sa umaabot na panahon. Ang elimination round himuon karong Agosto 23, 2026 adlaw nga Domingo gikan sa 8 sa buntag hangtod sa hapon. Og inyo kini mabati live sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Og ang numero 1 og numero 2 nga partisipanteng eskulahan dinhi sa division sa Dumaguete mao ipadala sa Bacolod City para sa Grand Finals karong September 13, 2026 adlaw nga Domingo. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition.
1: Mao kini ang mga partisipante sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Kamanhak National High School with School Principal Mr. Orlando Y. Umla, Assistant School Principal Mr. Honorio J. Caceres Jr. and Coach Mrs. Beverly Deloria. Dumaguete City National High School School Principal Ms. Atiline F. Antusada, Assistant School Principal Ms. Nina Rose Inoferio and Coach Ms. Janelle Chris De La Serna. Hunub National High School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Jane June Calum and Coach Mr. Ronald Verdilio. Tacloban National High School School Principal Mrs. Victoria O. Superal, Coach Ms. Rhea Joy Fortuito and Danica Lorraine T. Ang. RTPM Dumaguete Science High School School Principal Dr. Roxanne C. Daya, Assistant School Principal Catherine L. Partosa and Rose Marie Palomar with Coach Aina Pino. Hermine Hilda Flores Gloria Memorial High School School Principal Miss Catherine M. Buhol and Coach Miss Antoinette A. Tinghill. Piapi High School School Principal Dr. Daphne G. Nudado and Coach Arlie Yulieran. Kalinika Guno Pal Technical Vocational School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Miss Ruth T. Carlon and Coach Miss Sherani Abalo.
2: K3 Bio. Ako si Jan, usa ka full time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio Gumay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat kid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
8: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C available nationwide.
9: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM.

0: K95 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya Dietary Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang Dietary Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga
1: Dietary Bio.
3: Nawan ana baka og gana sa kama?
1: Masinug.
3: May diabetes ka?
1: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
1: Adunay powerful extracts.
3: Nga phytochemicals.
1: Og antioxidants.
3: Nga gigan sa palaya.
1: Og desugared sugar cane.
3: Mga organic compounds.
1: Nga effective.
3: Batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Abang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka,
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong post-on o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagspila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, hindi na jud ko basta-basta maubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
3: Sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
3: Mag Clinicas, 4Biotics,
1: 545 Probiotics. Nga mutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas, 4Biotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw.
3: Mag Clinicas, 4Biotics.
1: Adlaw-adlaw.
3: Mapalit sa inyong kasuki butika.
1: Extend Food Supply.
8: O si Juni taga Bacolod, dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Dietary Bio.
9: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
3: Mapalit sa mga
1: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong post-on o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
1: Mighty C.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Count Lipo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News
12: FM, championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Victory Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
1: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
1: gamay D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
2: Mabalit sa mga butika.
4: No one ang nabaka-ugana sa kama, basin og may diabetes ka.
1: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
1: adlaw powerful extracts nga phytochemicals
4: og antioxidants
1: nga gikan sa palaya
4: og the sugared sugar cane,
1: mga organic compound,
4: effective
1: batok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta ipalit o daily healthy ng pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo ka gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw, nawala na akong UTI. Umitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
2: mapalit sa mga butika.
7: Mighty C, clinical spore biotics nga 45 probiotics at 2.80 billion CFU nga good bacteria. Spore biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapaulser. Mag clinical spore biotics adlaw-adlaw,
2: mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Extend food superman for men.
9: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
7: Extend food supplement for men.
1: D3 Bio.
10: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
1: gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radio ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
7: DTX Coffee Mix.
2: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako yung ibating panglipong-lipong ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlong. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong panantaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
7: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C.
2: Mabalit sa mga butika.
7: Mighty C, Mighty C. Subok na ng mga eksperto.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5
7: News FM.
14: This song is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Time Jack, katulad ka na ito sa Shopee. Shopee, enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
0: K5 News FM, top of the hour.
1: Mayroong gabi, mayroong hapon ang mga ka-K5. Aniyan na ito ang top of the hour, karong arasa ha. Nihatod ka nato sa Moita C, ang alkaline-based vitamin C. Ito ang D3 Bio. DDX sa 500, DDX si Goof Mix Aga, kapikanon aga detox sa kapa. Sa ito ang mga nagunang balita, karong arasa ha. Lima ka-aral ka-estudyante, batag barangay, mahimo makadawat sa 90 mil pesos ng educational assistance ubos sa bagong Pilipinas Presidential Scholars Program. Matter the Executive Secretary Ralph Arrito. Si Rito nagkaroon, kikitakda ang limitasyon. Aras may daghang barangay o mga estudyante ang mabot sa programa. Ilan ba na kito mga estudyante nga hapit na makagraduar? Apan na miligro nga dili makaparayon tungod sa kakulang sa pinansyal nga suporta. Ang matag na piling scholar makadawat o 20 mil pesos sa diin na 200,000 pesos ang kinatmukang lokasyon alang sa matag barangay. Gikan ni ini 100,000 pesos ang gitagana alang sa lima ka presidential scholars ug ang laing 100,000 pesos alang sa development priorities nga Ilohan sa barangay. Gipasabot direkto nga do nagibarabana nga 42,000 ka barangay sa tibuok nasod apan makatunga dinhi ang nipili og lima ka scholars. Samtang sa laing bahin ang sa gidang bayan 3rd division temporary nga nagtakda sa pagdungog alang sa preventive suspension ni Senador Dante Marcoleta sa Martes, Agosto 18. Ang unang adlaw sa husay sa piyansa sa Senador alang sa kasong plunder. Gikatakda karo September 3. Ipahibalo kini sa Sandigan Bayan 3rd Division. Chairperson sa Associate Justice Carl Miranda. Dugan sa pre-trial proceeding si Marcoleta ug sa tulo niya kakaubang akusado sa non-available nga kaso. Una ang korte niya itong Julio 22 ni Mando ka Marcoleta sa pagpasabot nga nung dili siya temporaryong suspensyon isip pa senadora. Pagkato makakifive, pagkato ang top of the hour, karong oras sa adlaw usab nga Biyernes, Agosto 14, 2027. At ang inuon niyang alas 4 sa hapon ng programang El Castigador. Pag sa mga dugang balita, ang niyang alas 5.30 sa hapon, tatu ang D3 by Evening Newscast. Kauban si K5, Manufa Diver. Ika sa K5 News FM News Center, ako si K5, DB na Tindog. Para sa kami na balita, Servisyo Publiko Kalingon sa Negro, sa K5 News FM.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnos nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: palit sa mga bukid. Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Luida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog ug taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rundan. Dali ra kay ko magkasakit og ilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pag-skila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika. Wala pa'y ganahan makikistorya ni mo tungod sa imong bad breath? Mag-Clinicas 4Biotic, ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4Biotic, ginapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Nga hinungdan sa tooth decay o bad breath. Clinicas 4Biotic.
8: Machoy ride man tabi ka.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko.
4: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tika, machoy ride na ta.
9: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
8: Sakay ka kidiya.
9: Siyempre, naka-extend ko ya.
8: Basta sagad nga driver. Extend, love.
4: Extend Supplement for Men. Bio.
10: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
11: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
13: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
14: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalibo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: Tier 3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: Tier 3 Bio. Tier 3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
1: Tier 3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mia. Nagka-UTI ko, sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take of Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ubo nagsipunon na ko. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, Clinicas Probiotics. Kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Mags Probiotics, kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Probiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinicas Probiotics na adlaw-adlaw.
3: Mapalit sa inyong mga sugi butika.
8: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
9: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
10: Muling binuhay mo.
11: Extend. Isang kapsula ka lang.
12: Kagubkob o crispy nga lechon, baboy ba ang imong gipangita? Adto na ta sa Gutim Lechon. Lami ang kimplada, magbalik-balik yun ka. Aduna usab sila'y kinilo matag-adlaw sa barato lamang nga presyo. Aduna usab sila'y display sa Talipapa Airport Cebula. Gipanag-ian ni RG Ognet Gutim. Makontak sa cell number 0905-117-8409. Always remember, may way not be the best, but we make sure we serve you better. Gutim Lechon, mahimutang sa Bulok-Bulok, Cebulan, Negros Oriental.
1: D3 Bio.
13: Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabalik sa tanang butika, duol sa

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tadyod kayo ng akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at law-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mitis ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mitis mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mitis-C. Immune booster po ito. Mitis-C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
0: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotic. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotic. Gatabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw. Mabalit sa inyong mga suki butika. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
5: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Supplement for Men.
5: Isang kapsula.
0: D3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mitis-C. Immune booster po ito. Mitis-C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kaudlipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras, alas 4:04 na. Kini pong gatag na ito na karinyo sa Shopee. Shopee, enjoy your silit data deals with pinakamurang. Dita Shopee, maglood na!
9: ang pagputiag sa tamaturan maoy ngilngig ka hinagiman aron masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, Kang Rex, Rex. Kangbos. Kangbos. Komentaristang way gikalisangan, batas sa komentaryo, dili mabayran, dili masugnuran, mulutos, ug yagyag sa mga baho sa mga badlungon sa gobyerno. Gipatay, gitulis, gilugos. Sumbong mo, Kang Rex, Kangbos. Mutimaw sa mga lubog nga isyo, mudaig sa angay daigon, dang panan sa mga kabus o nilupigan. Sumbong mo, Kang Rex, Rex. Kangbos. Kangbos. O karon, ania ang inyong komentarista,
10: Rex Castigato. Ang tinig ng bawat mamamayan, El Castigato. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador. El Castigador. El Castigador.
8: Dagan lang may kapon, ganatundanan. Welcome sa itong live edition sa itong El Castigador. Adlaw karong Biyernes, mga kagifive, pizza, 14 na bulan sa Agosto, tuwing 2026.
10: El Castigador! El Castigador!
8: Sadbay sa mga balita karong tataw, sa kalan sa mga CEO, President Doc Rabeloy, atong area manager Santa Catalina, Bayong Peblegan, atong station manager Sir Bernie Kabusaw. Sa ngala ni Kaki-5, Kandos Rex Santos. Kini una yung higala sa kaginan Kaki-5 sa Iril Repe. Mag-umpat na tunta alas 5:30.
10: El Castigador! El Castigador!
8: Pwede po mag-umpat na sa tulaman ng mga Kaki-5 dahil tayo na paghatag kasayuran, mga impormasyon o mga pipilang kapaisyo ang kaagay na itong kining tagad o pagtagad.
10: El Castigador! El Castigador!
8: Mga isyo nga kinalan itong tutukan o inyong mga reaksyon ato na tagad o pagtagad din sa itong tulaman ng mga K5. Pwede sa kapo mo chat o mo text o diya ang atong K5 News FM Digital Dumagete pagkikala mo dito itayan paghatod sa mga kasayuran. So, may hapon, Luzon, Visayas o Mindanao. Kotob sa babot ng atong pagsibya, mayong hapon na kaninyong tanan. Doon na importante ang itiman si Kaso, si Kandos, magkikala. Wala nga kita mo'y magbanuman na kaninyo. Hindi nga long Biyernes sa karon na mga Kaki-5. At tagi ang mga pipila ka mga nagunang mga uluwan sa mga balita karong adlaw.
10: El Castigador! El Castigador!
8: Kaya nagunang balita ni ILG Negros Oriental, may appeal sa Tigom uban ang padak. At hindi nga taga-pagtaga na karong tataon na magkikala.
10: El Castigador! El Castigador!
8: Samtang sa mga pipila na ito, mga nagunang mga uluhan gapon din sa itong balita, din sa itong lalawigan sa Negros Oriental, ng mga pangitabo karong adlaw. Jinggoy Marcolita, mahimong magpabiling membro sa komite sa Senado, apan dili tugtan nga makabutar, matod pa ni Senador Erwin Tulbo. Samtang sa laing bahin sa mga balita, beneficiaryo sa uplift sa Binalbanga, Negros Occidental, giyayungan aron magatabog sa orientation. Samtang 55,000 kapit kakahoy, malalposod na tanom sa nakwayan sa bayuan sulod sa 5 katuig. Lagi ang katubay mga pipila na ito kapag nagunang mga uluan sa balita. Dini sa itong programang El Castigador.
10: El Castigador! El Castigador!
8: Dita maglangan mga gala, unang hunat sa itong mga balita. Dini nga oras sa karon sa itong El Castigador. 54,000 kakahoy malapusog na tanom sa nagbayan sa Bayuan sulod sa 5 katuig. At ang pabinado kumplito ni Tales Report, barangkang ka-K5 ayag makailos yeng.
10: K5 News FM Live Report.
11: Nahimong walang pusod ang lima katuig na pagpatuman sa Ordinance No. 30 Series of 2020 o ang Greening Day Ordinance sa Dakbayan sa Bayawan human nga nilapas sa target o nakabot sa kinatibukang 55,474 ka mga kahoy ang natanom sa sakop sa Dakbayan. Subay sa talaan sa City Environment and Natural Resources Office, milabaw kini sa orihinal nga tumong nga 50,000 ka mga kahoy sukad sa gipegayon nga maong nga programa sa tuig 2020. Aron sa pagtimaan sa maong makasaysayan o milestone, usa ka dako nga tree planting o tree growing activity ang gipaygayon sa sitio Apanagon, Barangay Minaba. Mismo si Vice Mayor Rosmar Ayan Ditihing, kauban ang sakop sa 3rd City Council, mga opisyal sa barangay o nagka-lain-laing sektor sama sa Bayawan Water District, Alpha Phi Omega, Senro o Philippine Coast Guard, ang nagkahiusa o nakatanom paugdugang 6,709 ka mga sidling sa maong adlaw. Ang maong dakong kalampusan nagpakita sa kaimportante sa hiniusang paningkamot sa komunidad o lokal nga gobyerno para sa pagpanalipod sa kalikupan. Nagsubli usab kini sa kanunayong tumong sa Dakbayan sa Bayawan nga magpalambuog mapatunhay ang kakahuyan para sa maayong kabag-uhan ug mas lunhaw nga maabot nga henerasyon. Kini nga balita gihatod kanato sa DTX 500 Mighty C Clinica Difribio DTX Coffee Mix ug Extend Food Supplement nga available sa Surgery Alternative Medicine and Healthcare Center. Nagikan dinhi sa K5 News FM Bayawan para sa El Castigador. Kini sa K5 ayeng Difribio makahilos para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros. Ang kampiyon nga sesyon K5 News FM.
10: K5 News FM Live Report. El Castigador. El Castigador.
8: Labat K5 Gang sa baog report. Alas 4:11 na kining oras sa tunay kanino sa Difribio DTX 500. Samtang beneficiaryo sa uplip sa Binalbaga, Negros Occidental, giyayungan aron magatambong sa orientation. Ang kumplito report naman kang K5 Sepre Sergio Ikipaybo.
10: K5 News FM Live Report.
12: Giyayungan sa mga residente nga ikarga ang usa ka benepisyaryo sa AFLIP assistance kung Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport sa sitio Lagit, Barangay Biao sa lungsod sa Binalbagan, Negros Occidental. Kinitungod nga dili na makaya nga makalakaw ang maong nga benepisyaryo, rason nga giyayungan kini gamit ang bulos sa kawayan samtang giputos saluyan aron lang makatambong sa orientation ug makadawat sa ayuda. Ang AFLIP program, usa ka programa sa national government nga ang mga beneficiaryo makadawat sa tig 2,000 pesos nga ayuda kada bulan gikan Hulyo hangtod bulan sa Disyembre ning tuiga 2026. Kini nga balita atod ginato sa DTX 500, Difribio Mighty Sub DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Balita nanukad sa Canlaon City. Kini si K5 Sepre Serio para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: K5 News FM Live Report.
8: Labat Sef, sa baong report, no? Sino ka nagyayungan na mga igala pag tambong mo, tambong pag-orientation? Siguro sa itong paglantaw na ini, kung sino na po siguro na ang kuha na ito, kanang sitwasyon o kahintang niya ng usag beneficiaryo mga kakipaib kay luuya po.
10: El Castigador! El Castigador!
8: Di ILJ Negros Oriental may appeal sa tigom o ban ang padag. Dito detalye sa report ban kay K5 James Manukilio, K5 mo.
10: K5 News FM Live Report.
13: Ang DILJ Negros Oriental ubo sa pagpangulo ni Provincial Director Farah Dibaginpuya o pinaagi ni Adas Tua Michelle Dayonta biapil sa tigom sa Provincial Anti-Drug Abuse Council kung padag ka. Nagipahigayon kaniyatong Agosto 13 dito sa Negros Oriental Convention Center ni Dakben sa Dabagatesya. Ang tigom gisugdan pinagi sa mensahe sa pagbukal sa gikan kang Gobernador Manuel Sagarparia, gisundan na sa seremonyal nga pagbalhit sa katungdanan sa badak ka focal person ug paghatag og mga pasinungog ug mga mensahe sa pagpasalamat kang Mr. Fernando Martinez tungod sa iyang bililhong kontribusyon ug serbisyo ngadto sa konseho. Apil usab sa kalihukan ang pagrepresentar sa mga taho sa nahimo og mga updates sa gikan sa naglain-laing ahensya nga kauban sa programa o sa mga city, Municipal Anti-Drug Abuse Council, lakip na usab ang Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDIA, Philippine National Police CONPIDIA, PNP Forensic Unit, o uban pa mga ahensya nga kauban sa maong inisyatibo ka. Balita gikan sa News Center nga hatod kanato sa DTX CoffeeMax, nagakapika na naka-detox ka pa. Ako lang yapon na sa kanunay ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan. Kaki 5 James D3 Bayo Badukilio para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko Kalingawan San Negros, K5 News FM.
10: K5 News FM Live Report. El Castigador. El Castigador.
8: Samtang sa laing bayad pa sa itong pagkadagunang pagkabalita, dinis sa itong balitang nasyonal. Senador Jinggoy Marcolita Baymo magpabiling membro sa komite sa Senado apan dili tugutan nga magkabutar matod pa ni Senador Erwin Tulpo. Plito detalye sa report by K5 Rofa Dibero i K5O.
10: K5 News FM Live Report.
7: Gipahayaga ni Senator Erwin Tulfo karong Bernes nga nagtuo siya nga kinahanglan gihapon nga sakop sa Committee Senado sila si Senator Jinggo Estrada o Rodante Marcoleta samtang anaa sa tensyon apan dili siya tugutan nga makabutar. Gitanggo si Marcoleta tungod sa 75 million pesos nga plunder nga kaso samtang si Estrada gitanggo usab tungod sa 573 million pesos nga kasong plunder o graft. Gitumbok ni Tulfo ang kaso ni kanhi Senator Lila De Lima diin kapabilin kining miyembro sa committee ug nakasangat pa og mga balaod noon kani adto bisan og napriso apan wala siya makabutar tungod kay absent siya. Dugo ni Tulfo kinahanglan usab nga trataron sila si Marcoleta ug Estrada sama sa pagtrataron ni De Lima kani adto. Balita sa K5 at DCFM News Center. Kini sa K5, Rufa De Vero para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: K5 News FM Live Report.
8: Sabad na Rufa sa imong report, Cordelia Cartala Boladres, good afternoon sir, watching diri sa saksakan. Amilita Dunan, mayong hapon. Patapay kala atong pipilang kabagasikas ato dari sa atong dakbayan sa Dumaguete, Lalawigan, sa Negros Oriental. Mapay tabo ka itong gitutuka sa sulod sa 24 oras mga kakipay. Ato lang isa-isay ka rin yung mga naitabo karon dari sa atong syudad sa Dumaguete sa pagbisita din sa atong Lalawigan kang Executive Secretary mga ikala Rafricto. Sa mga bisita nga magbalaod sa gipagingan paigayon nga Ligious Here sa Kongreso Magaykala. Kundiya, doon natin ipagayon ini nga town hall meeting sa Negros Oriental State University. So, muna Magaykala, no? Mga pipila ka mga kasikas na ito, ginginang bundag. So, kung nga po, nagbadayon niya hapon itong town hall meeting, press conference with the Kong Janice and Congresswoman Maisa, Mayor Chikiting sa Garbarya Magaykala, di ako sabda. Kanibang tutukan, kanibang painday, pagmonitor sa mga gihulmang ang mga project nato dito sa itong Negros Island Region. Og like and close up sa mga islas Mindanao. Importante po ko na Magaykala, nga doon ay balaod, nga magatutok na inigubikan usab na nini karon nga sitwasyon nga why klaro ang implementasyon o why klaro ang mga pibilang nini ka mga kung sa tawag nini may kala implementasyon nini sa mga proyekto. Na project higa ba? Pero pag-abot sa ba na appeal o kaanod mga higala sus paita milyon ang nausik o niya pag-abot sa baha mga higala maura na ang nahitabo.
10: El Castigador! El Castigador!
14: Justicia!
15: Sa kahanginan!
14: Sa kahanginan!
8: Asa ba justicia ni Ani Magala kung why mag-monitor sa mga project? Nahubad ba na o dili magigala kay kada maoy mga dagko ng mga ipangutana nga to sa itong mga opisyal na to? Ayun ni kanina Magala na sa ito na implementar na tubad na magigala ang maong mga information drive.
10: El Castigador! El Castigador!
8: recap lang tagabay mga K5. Ganina, nabisita din sa itong lalawigan sa Negros Oriental si Executive Secretary Ralph Recto. Dari usap mga gala na ito sa itong mga staff o sa pisina ni Speaker D. Bagaygala. No? So, muli Bagaygala, i-anhe kita. Dari sa ito. Para po, ganyan na pag-turnover sa katong turnover sa Bagaygala. Katong 200,000 matag barangay na ito sa lalawigan sa Negros Oriental. Nga, ang 100,000 i-kuhanin, itaganan ni atong scholarship program. Alay 100,000 mga project nga kinanglan sa ilang barangay. So total all dunay 200,000 na bagay gala. So aton sa distribution aside sa mga sakop sa Philippine Army diha sa bagay gala ang mga pipila dinhi ka mga bisita usab. Dai mga pipila ka mga nakadawat og kuan kani scholarship program. Dakong tabang tuition uban ang grasuan sa pag-iswila financial inabang madawat ni gikan ni President Marcos about sa programang hashtag bawat barangay makikinabang ang scholarship grant matang barangay sa paggamit social project fund gatag ni President Marcos mga gala diya sa itong mga tagsa-tagsa ka mga rapi.
14: El Castigador.
8: So, muna pagkagala, no? Dagan ang mga nipalano, labi na katong mga beneficiaryo ng mga estudyante na makapanayon sa ilang pagtuon. Gamikan na ining maong programa karon sa itong gobyerno na niabot na nganto sa tugkaran ang kasayuran mga igala. So, gipaabit yung Secretary, Secretary Ralph Recto sa mga President Scholar sa Negros Oriental ang diwa sa kagubanan o sa administrasyon ni President Marcos Jr. nga matabangan ang mga barangay sa Pilipinas nga nagpag-graduar og 5 katinunan ng karuntuiga. Gibuntiag usab niya nga gitutuka sa kagubanan paghatag dakong edukasyon or edukasyon karong nga tuig alag sa mga kayuhan sa mga tinunan mga kakipay. Mga tinunan, para na sa mga tinunan.
14: El Castigador.
8: Sa duga pa ang mga mensahe dere o mga balita na tutong nasagap nining mga oras sa karon na mga ikala. So perte magiging taga hapon mga kakipive o ganin ang gabuntag muna nga naglaginting usap do kining ato mga bisita sa kainit sa panahon. Pero ay magalimot nata mga products dari mga ikala, kanyang Mighty C, importante na ligo na itong immune system yan. Oh, kinanalig uno na nato mga kakipaib kay para matagaan o galibyo ang atong paglihok-lihok. Oh, paglihok-lihok mga ikala. Sabta sa laing bahin, si Secretary Ralph Recto may nagulo sa bawat barangay makikinabang event. Gipagyan di sa Negros Oriental Convention Center ang highlights sa pagigala kaya pagpaligon sa grassroots o suporta sa government. Kinito sa 17 kabarangay di sa lalawigan sa Negros Oriental na kanawat ka ng 200,000 pesos sa kachike sa ES Recto from the Office of the President Socio Civic Parents Fund mga kakifight. So, muna ang ingunta pag plastada ni Ana Mangigala, nabigit ining programa nato sa atong gobyerno.
14: El Castigador.
8: 557 kabarangay ha. Nagkanawad ining 200,000 pesos at 200,000 pesos Mangigala. Nga ilang tabag. No? Isip sa di pagpasalapat Mangigala. Sa kanunay ko suporta usab sa manasangpit ni nga tunghaan. Alas 4.24 na. Kining oras ato ni kanino sa extend og 4 biotex mga kakipay. Bumalik ta! Humanlamag niya pipila nini ka mga importanteng kasayuran.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: D3 Bio.
16: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
17: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio. D3 Bio.
18: Ako si Limita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
17: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
19: Nawan ana baka og gana sa kama? Masinug. May diabetes ka?
20: Ang DTX 500 na.
19: Ang DTX 500.
20: Adunay powerful extracts.
19: Nga phytochemicals.
20: Ug antioxidants.
19: Nga gigan sa palaya.
20: Ug the sugar cane.
19: Mga organic compounds.
20: Nga epektibo.
19: Batok sa sakit nga diabetes.
20: DTX 500.
19: Sa mga
20: butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako dihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka,
20: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
20: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
17: mapalit sa mga butika.
20: Mighty C,
19: Mighty C,
20: ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit o gilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi minting pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko og Mighty C, dinajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
20: Mighty C!
17: Ang alkaline ng vitamin C!
20: Sa mga butika!
19: Sakit ang tiyan, kasagaran,
20: nalisdan sa paglibang!
19: Mag-Clinicas, 4Biotics,
20: 545 Probiotics!
19: Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion!
20: Sa Clinicas, 4Biotics!
19: Swabe!
20: Ang paggawa sa hugaw!
19: Mag-Clinicas, 4Biotics!
20: Adlaw-adlaw!
17: Mapalit sa inyong kasuki butika!
20: Extend
19: Food Super for men.
24: O si Juni taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Padamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
20: Extend Food Supplement for Men.
25: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark, o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans, o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile, o tile roof decking, o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud! Kay makuha ang inyong order, sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga atop, kasaligan nga serbisyo.

0: Country Bio.
1: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga D3 Bio. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnami idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabasa butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Kila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
7: Di nato kalimtan ang gipamulong ni Dr. Jose Rizal ngang kabataan ang paglaom sa atong yutang natawhan. Sila ang musunod nga mahimong leader sa atong katilingban. Angay ug angayan lamang nga sa pagkakaroon. Ato silang giyahan ug imatuto sa husto ug insaktong dalan aron mahimo silang maayo nga ehemplo sa umaabot nga panahon. Diin makapadayag usab sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga una-una bahin sa nagunang hisgutanan karon sa atong nasod. Maoy hinungdan ngang K5 News FM Philippines o ang Department of Education Negros Island Region mihimugso nining tulumanon K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. K5 NIR Broadcasting Competition. Muhulma sa mga estudyante sa publiko o pribadong mga tulunghaan sa sekundarya sa pagtuki sa mga nagunang balita sa ato sa nasod o sa gawas. Lakip usab sa paugnat sa kuso, artista o uban pa. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Maghatag o kahigayunan sa mga estudyanteng gustong mahimong magsisibya sa umaabot ng panahon. Ang elimination round himuon karong Agosto 23, 2020. Adlaw nga Domingo, gikan sa 8:00 sa buntag hangtod sa hapon. Og inyo kining mabati live sa 97.7 K5 News FM Dumaguete. Og ang numero 1 og numero 2 nga partisipanteng eskulahan dinhi sa division sa Dumaguete mao ipadala sa Bacolod City para sa Grand Finals karong September 13, 2026, adlaw nga Domingo. K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition.
8: Mao kini ang mga partisipante sa K5 NIR DTX 500 Broadcasting Competition. Kamanhak National High School with School Principal Mr. Orlando Y. Umla, Assistant School Principal Mr. Honorio J. Caceres Jr. and Coach Mrs. Beverly Deloria. Dumaguete City National High School School Principal Ms. Ateline F. Antusada, Assistant School Principal Ms. Nina Rose Inoferio and Coach Ms. Janelle Chris De La Serna. Hunub National High School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Ms. Jane June Calum and Coach Mr. Ronald Verdilio. Tacloban National High School School Principal Mrs. Victoria O. Superal, Coach Ms. Rhea Joy Fortuito and Danica Lorraine T. Ang. RTPM Dumaguete Science High School School Principal Dr. Roxanne C. Daya, Assistant School Principal Catherine L. Bartosa and Rose Marie Palomar with Coach Aina Pino. Hermine Hilda Flores Gloria Memorial High School School Principal Miss Catherine M. Buhol and Coach Miss Antoinette A. Tinghill. Piapi High School School Principal Dr. Daphne G. Nudado and Coach Arlie Yulieran. Kalinika Guno Pal Technical Vocational School School Principal Mr. Loisito B. Mapue, Assistant School Principal Miss Ruthie Carlon and Coach Miss Sherani Abalo.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
0: Number one,
9: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras, alas 4:36 na, oras sa ito na kaninyo sa Mighty C, alkaline-based vitamin C, ipalikon ang itong immune system. So katong gadi ang wapa maka sulay panulay na mo maka kikivay para likon ang atong immune system.
11: El Castigador! El Castigador!
10: Balik na mga ikalan din sa itong panagupan sa itong tulumanon. May hapon ay ni Kapitan Rona Alandaol Pibida dias by Barangay Maninihon na Bayawan City. Kap, may hapon ni mong Kap. Nagkita mga rin na sa pagdawat nila. Selang niya 200,000 pesos bagay kikipay. Si Kapitan Rona. Kanisam siya mga ikalan mga pagitan sa Dimasasibya. Sa Bayawan City Bagakagi 5. So diari sa isip kapitan. So taga Barangay Maninihon na nagpayan sa Bayawan na may hapon yung tanan niya ato mga K5 and News FM. Naka-hook up taron mga K5 Isla Siquijor sa Bugita, Shaton, Bayawan, Tanay City, Baiz, o ban pang marapit sa Norte Bayan sa itong Larabigan sa Negros Oriental. O ni-set out na ito ni mga gala kining ato mga followers na ito na karoon ay nagsunod. Si Ma'am Nance Baduquillo, Ma'am Nance, may hapon ni mo Ma'am Nance Baduquillo, no? Dispinsang dili si Candos yung nadunggan karon, doon ay importante yung ating mas Candos. Kiniuna si Kakipaiba. Cyril Repe. Adel B. Elpael, may hapon sir Cyril. Sipa kay Lanog Dres Banduda, kabang Barangay Alingalan na Manhuyod. Shout out ni Mama Muna Papagno, ti Baugas, ti Joy Basan, ti Bangay Elpidya, Laros, niya si Roger, o sa Tarang Namino Dres sa Manhuyod. Salamat kayo. Si Mayor Rafi Andaya, nakita may ganina mga gala. Diyas may convention center mga kakipay. Ma'am Joy Ibasan, may hapon Ma'am Joy. O niya, happy blessed weekend. Tarang sarong nais Ma'am Joy maka-comment na no. Busy na kasi Ma'am Joy. O niya, may hapon DTX Copamex with Super Kalami. Stay safe, sir. O sa tanang watching live, Junk Shop City, Lumboy. Para kay Tugas, Tanay City, Philippines. Mabuhay. Gika ni Ma'am Joy Ibasan mga kakipay. So, may nga po ni Maria, Ma'am Joy. Ay, sa mga duga pang mga mensahe dari mga kakipay. Si Kuya Bear Cadunes, may nga po ni mo kay Kipay Bear. May nga po ni Kipay Sairil, labi na ni Sando, Kipay Manager, Bertie Kabusaw, K5 Rex Santos, Candos, birthday karong Domingo, August 16. Oh, happy birthday, Candos. Og ni K5 Dundev, si Baling Labinas, sa nag-inom og coffee karong DTX Coffee Mix. Oh, nag-inom po ng DTX Coffee Mix si K5 Bear Canyones, Kuya Bear. Oh, may hapon niyo niya, Kuya Bear. May hapon niya sa may Bantayan area. Samtang matod pa ni K5A, Sir Cyril, ayaw, kalimti ayaw, hook up K5 News FM, 88.1 Tanay City, Kandos. Hindi madali oh. Naka-hook up si Iting-Iting. Shout out ni Kumari Kapitan Arlene Rosario. Onya Celine Aquarius, Mayit Salvador, Marilyn Salmorin, Hamandron. Kay Gawad La Carlito Bacod, Darwin Cornelio, Steve Cornelio Ardais. Dong Alden Bilio Pael, Gina Cadalso. Kay Gawad Uter Braflor, Boss Eco Mike, Nong Elmer Lawan. Onya Nong Serapion Reyes Family. Agay Reyes Vergara, Clarita Ogandong Jerry Vergara. Okay, gikan ni Ma'am Joy Ibasan with love. O niya si Ma'am Darm Signap, Darm Signatores, T. Day Ludita, Rakal Angkas, o pamilya gikan ni Joy Ibasan. Inday Mars Gabas, may hapon. Grace. Sir Sai, shout out ko ni Dundeps. Shout out Dundeps. Oter Beraflor, good afternoon, Sir Cyril, DTX Copamex. Love me kay God. Oh, labi na po ng kuan may kalan DTX sa premium copy. Sabot na o kalami mga kakifive. Lami kayo na basta naminaw sa El Castigador.
11: El Castigador! El Castigador!
12: Justicia! Justicia!
13: Sa kahanginan!
12: Sa kahanginan!
10: Sa nipan nato isigutan, mga pipilang kamaisyo, ito na sangga pagkagal, alas 4.41 na. Oras ito na kaninyo sa D3 Bayo o DTX 500. Ang Kobalik in AR, din sa ito lalawigan sa Negros Oriental, mga kaki 5. Ang dipagawa sa kini sa total number of barangays o barangay level, mga ikala, barangay o iski election. Barangay level iski election. Nene Cooperation 2026-2035. O, pila man. Diyantong 2025, din sa Occidental, mga ikala, gikuparar ning atong Negros Island Region. Occidental, Negros Oriental, o Sigihor. Niyatong kuan 2025 adunay total barangay 562 Negros Occidental na Negros Oriental 557 Sikihor dunay okay ang Sikihor magaykala dunay 134 2035 ni total number of barangays mga higala. Tanan eh. Total number. O niya ang presento rin ni mga higala. Base kini sa nakuha na to sa ACE present. Doon ay 13,139. 6,084. Sabda sa class group mga kaki 5. 5,789. 2,901 ang Negros Oriental. Occidental may singa una mga igala. O niya, o, sa pa, mga cluster grouping, present, o, so, pwede mga igala, may likha na manday, no? Mga kuha na to, kaning, sa tawag ka na mga igala, kining mga kalabuan na to, within 2026 magkakagibay. Oter Veraflor, good morning. DTX, Kapomex, lamit kayo. Lamit na kayo na magigala na init kayong panahon. Namingan yung uban nga mapabugnaw ko. O, mingin sila magpabugnaw ko. Pero, init kayong panahon magigala. Pero, nag-inom ka o init tubig. Pero, kung ma-DTX, Kapomex yung paliton, imo-imlon, wa ka na yung problema. Kay kompleto Ricardo sa pagkakakipay. Okay? May kapon, sir, sa inilas na naminaw sa K5 Radio FM.

kadunay naka DTX Copemex mga kagipan. Alright. Sir, mayang hapon sa tanan na lang si Candos asa de ay. Doon ay kiti man si Candos mga kagala. Muna nga kita muna ang temporary karoon nag man din sa itong tulipan noon mga kagala. Alas sige, ito na yung tagan o pagtagan pa mga kagala. Di ubos mga kagala, no? Ang present

0: Salamat kayo, Ganina. Samtang salimbahin, si Secretary General Attorney Cheloy Villarquia Grafel, Odiasing 3rd District Congressman Jerry Sigamo, 2nd District Congresswoman Maisy Sagrabarya, 1st District Congresswoman MMAY, ang matod pa rin eh, i-recognize ang dakong papel din sa baong mga project ng ipinangat yun ganto sa mga kabarangayan nato nini mga higala. So, kudos nining maong programa sa ato mga kining ato ng mga pipila nato ka mga ahingsa sa gobyerno nga didangat karoon din sa ato na kwento sa pagkete mga higala. Alas 4:53 na kining oras sa ato na karinyo sa vitamin C, alkaline base sa vitamin C. O balik ta o uban pa rin ng mga sikas mga kaki-5. Dini sa itong tulubanon ang balitang kaki-5 sa maga. O na-sandby sa itong second round, final round. Nga pag-sutisikot sa mga naitabo. Palibot sa itong dagbayan o lalawigan sa Negros. Balik pa ang El Castigador!
1: FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Oh, Sir Shell, akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama, DTX 500. Duha lang kakapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX og gamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog.
4: Kapin na sa duha ka tuig ang milabay sukad sa pag-release sa DTX 500 sa market. Gikan 2019 hangtod karon, padayong gadagan ang mga testimonya sa mga tao nga naayo ang balatian tungod sa DTX 500. Unsa ba jud ang naa sa kapsula sa DTX 500 nganong kini mooy hari sa tanang antioxidant nga available sa market? Hisgutan nato ang powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Masobra na sa usa ka dekada, Sir GP, sukad gisugdan na akong lecture sa mga katawhan ang benepisyo nga makuha nato sa pagkaon sa prutas ug utan og unsaon kini makatabang sa lawas sa tao. The more nga nabalaan ako nga ang simple phenols o polyphenols apil ang superstar nga flavonoids, the more pod ko na challenge nga mangita sa pinaka high grade nga raw materials para buhatong superfood supplement aron ampingan ang maing panglawas. Unya, naabot ning duha ka American scientist nga nakadiskubre sa panit sa tubo isip usa ka dato nga source sa polyphenols ug flavonoids didto ko nakaingon, Sir GP, nga at last niabot na jud ang super antioxidants nga akong gipangita sa taas na nga panahon.
4: Imong gipasabot dok nga ang desugared sugarcane extract o DSE nga makuha gikan sa pait nga part sa tubo. Ang DSE mao ang panguna nga ingredient sa DTX 500 nga dunay taas kayong antioxidant units nga naa sa 1.3 million sa ORAC scale.
5: Ngayon,
1: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
6: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
7: duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
5: Ang phenolic compound, Sir GP, ang makita nato sa mga utan ug prutas. Mao kani ang muhatag proteksyon sa mga dahon ug panit sa mga kahoy aron dili maapektuhan ang oxidative stress nga gikan sa UV rays sa mga silak sa adlaw.
4: Correct.
5: Exogenous antioxidants nga nagikan sa mga tanom ug ang atong mga gikaon. Ang mga tanom ug prutas niini mahimong transfer antioxidants, Sir GP.
4: Unsa man ang matabang ani doc sa atong maayong panglawas?
5: Pipila sa mga biological activities sa phenolic compounds mao ang anti-carcinogenic, Sir GP. Nindot siya sa mga nai-cancer. Anti-mutagenic.
4: Dili mamutate ang genes.
5: Og anti-inflammatory. Nakay mga arthritis da, nakay prostatitis, makatabang ni. Ang DTX 500 og BTC og kining tanan related sa antioxidant activity sa phenols og flavonoids.
4: Grabe jud ning phenols og flavonoids, ha? Diri pa lang daan sa tatlo nga imong giingon, Dok Ramil. Anti-carcinogenic, anti-mutagenic og anti-inflammatory. Daog na ka sa DTX 500. Samot na jud kong ang imo na lang parisan sa MITC nga immune booster pod ug usa pod ka antioxidant.
5: Hunaw na pagod ninyo kung pila ka buo carcinogenic compounds ang atong giato bang matag adlaw. Daghan kay Sir GP.
4: Oh, atong 2016 ha, nagpagawas ang National Cancer Institute 62 ka mga known human carcinogenic substance nga gapataas sa risgo nga magka-cancer ang tawo.
5: DTX 500 Sir JP, aduna joy more than enough o igo jud nga anti-carcinogenic properties.
4: I agree.
5: Dungagan pa jud sa anti-mutagenic properties ni ini.
4: Pinasahi kayo na Dok ang anti-mutagenic properties sa DTX 500. Una-una pag jud, ang cancer musugod sa cellular mutations. Mao'y trabaho sa carcinogens, gi-corrupt kini ang mga selula aron mag-mutate into cancer cells. So, with DTX 500 and MITC, sigurado jud imong proteksyon.
5: Onya asa pa man mo? Cancer prevention ang gipangita mo? DTX 500 og MITC. Stroke og cardiovascular diseases prevention, DTX og MITC. Magkabata ang imong mga internal organs, magkabata pa jud ang imong panagway, Sir JP.
4: Muna'y gusto na ako.
5: Nindot nga imong tulog og dili ka magka-diabetes, dili ka mabuta. Og dili pud madaot ang imong mga kidneys, mahilti pa jud ka og healthy pud ang imong atay. So mag DTX og MITC adlaw adlaw Sir GP.
4: Wa na jud tay igong panahon Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dok Ramil Oy saying maing pangluwas ang pingan,
4: dili abusuhan.
1: DTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500.
8: Mapalit ang mga butika.
1: DTX 500. Health Alert with Dr.

0: 200. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga baladian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang ato nga suplemento.
2: T3 Bio.
3: Ako si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukad, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
2: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: T3 Bio. T3 Bio.
3: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, may balik na yung normal nga pangunahuna.
2: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ko dai si Sheila Grace Mendoza. So, una, permi ko ga pangluya ka ng murag kape kayo. Iliho, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuha ang Mighty C Vitamin C. Namundan ako isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad nakainom ko aning tambala, ako jud akong pagpasalamat kung kay ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
2: Mighty C, ang alkaline

0: Restrictions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26294 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: My PC, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Kipatumar ko sa akong bana o may TC. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. Ugula na po ko nagsuka-suka. Salamat sa may TC kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mabalik sa mga butika.
3: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection, kag-UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
1: Extend food supplement for men.
4: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagigan. Nay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement.

0: Conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FDEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvanum steel roofing nga ligon, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun. Kay makuha ang inyong order, sulod lamang sa usa hangtod sa tulukadlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga atop, kasaligan nga serbisyo.
3: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
4: Kagub ko o crispy nga lechon baboy ba ang imong gipangita? Adto na ta sa Gutib Lechon. Lami ang timplada, magbalik-balik yun ka. Adunaw sam sila'y kinilo matagadlaw sa barato lamang nga presyo. Adunaw sam sila'y display sa Talipapa Airport Cebula. Gipanagian ni RG Ognet Gutib. Makontak sa cell number 0905-117-8409. Always remember, may way not be the best, but we make sure we serve you better. Gutib Lechon, mahimutang sa Bulok-Bulok, Cebulan, Negros Oriental.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador.
1: Oras mga K5, alas 5:05 na. Kining oras ato na ganinyo sa DTX Copamex. And of course, DTX Premium Coffee. Kung di mo yung palabian pag yun mga K5, di ka kontento sa DTX Copamex, kanang DTX Premium Coffee. Muna yung paborito ni Ma'am Joy Fry. Nag DTX Premium Coffee mga K5. April Jean Robete, may hapon sir, shout out kosa akong mama papa ng Rabino diya sa may sila si Mama Rosne, Papa Jojo sa akong manghod, sila Kate Angel, May Rose, Feb watching sa Nabunbon, Santo Niño, Tanhay. Sir Sai, shout out ni Joseph Marites Arellano, Christian Aileen Diday, Joy Basan ni Ray Salvador Arne, Mylene Bunloy, Marisa Pilo Buyet, Toto Tata Digit, Oliver Insoy, Jumar Presi, Albert Rose Ramel Chito, tanan na pinaw sa solid listeners sa Yungan. Gika ni Oter Beraflor, Martes Arliano, ay sir, may hapon. Pag-greet nila ni Sir Joseph Ate Flore Chiquito, Kagawad Oter, Madam Nika, Nika Beroday, Bayat Salvador, Nanay Minda, Nanay Lydia, tanang na lang Sir Sai. Justin Gador, Sir Sai, shout out Gador family, dia Sir Yupesan, Banaban family, Banawi, Pamplona. Sir Rex Colombian, Sir Asa Day, Sir Rex Candos. Murag si Candos mga gala, busy ka ito? Ha? Busy kayo Rex Ibungangay kay birthday man niya karoon kuan birthday man niya karoon nga Domingo mga ikala una nga palugit naman siguro to si Candos mga ikala basing nag palugit to mga kakifive kay birthday na yun. Bitaw, doon ang importante kayang giatiman mga ikala si Candos. Muna nga kita unay nabilin diri mga kakipay. So, sige. Kaya ito nga tagalong pagtagalong sa mga kuha na ito. So, advance happy birthday Candos ha. Sa ulog siyang alaw nga natawhan. Si Kuan, Lourdes Vitencio, may hapon. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Nandali aras panahon po yung kaling oras mga kakipayb, no? Pwede, di asa tayo higat. Ato sa tagapagtagad, isigutan sa nato gamay, no? Sa ato nang kikaingon, din sa Negros Island Region, mga ikala, doon ay 1,353 kabarangay nato mga kakipayb. Okay. Unya ang barangay clustered kuha na to kanang sa barangay Eski. Now, hindi ko nabang kapalik mga igala nga third week sa September filing na si COC sa ato mga kandidato sa barangay. Ha? Unya kining makuha na ito may gala unsay sabutan eh unsay mga lakang din eh kaya huwag pa pag-iklaro kung madayon ba dili ang eleksyon o nga postponement mga kakipay i-postpone ba o dili ang kining barangay eleksyon. Kini mo atong tagan og kining pagtagad mga igala. Tutukan nato ni mga igala kining maong mga kasikas nato din sa atong nasod mga kakipay. Ato sa isigutan ka ba mga kakipay, kini bang tawag gani? Kining artificial intelligence mga kakipay. Nindot ba? Nakagamit ba mo? O niya, nindot kayo pero kuyaw, no? Daga na kayo nga makamao mo gamit anang gitawag o artificial intelligence kun AI. Nga mga kaibanan sa internet, labi na sa social media, lingaw kayo ang uban kay nindot pagkahimo o katuhan ang ilang mga nabuhat o gibang post kato social media. O may nga ka na na. Mutay pra ka dito sa kuhan mga gala nga. Please, AI, kanin mo himong-himoon. Kantahe ko, igami ko background. So, kada bagay gala, bukwa pa na siya. Mutuo na, mukreita. So, okay lang ta, kining maong kuhan mga kakipayab o gamiton niya sa maayong paagi. Di ba? Gamiton niya sa maayong paagi. Apil na, ana, paggamit sa mga tao sa gibalhin nga to sa laing lawas, nga dili mabatsyagan o niya, dili di ay tinuod. Kaya nga mga application, kaya gigamit ani, dali kayo makatunan paggamit mga kakipay. Gituyo ni sa naghimo sa mga apps, nga dili kinanglan graduado o computer science o computer engineering, aron makagamit sa ilang apps. Gipasayon gyud tanan tuyo sa daga mga subscribers sa ilang products. So, kanang hulagway pwedeng buhaton video o diya makabuhat ta og senaryo salida gamit ang taong gustong maoy himo aktor og sentro sa video mga kakibay. Pero okay ni siya mga higala kung sa maayo ni mong gibuhat. Pero kung imo nang himuon sa mga daotan, kanabang pagdaot sa isig katao, karong panahon na mga gala, gamito ng mga AI, ng ato mga opisyal sa gobyerno, nga mauni ang binuhatan, mga yun anak, muna dili mao, yun anak mga gala. Kada mao dili kayo nga maayo bang ihimplo, iyan ang artificial intelligence. Gani sa bago, o bago pang kasugod ang away tali nila ni President Ferdinand Marcos o Vice President Sara Duterte, daghan ang gawas ng mga video, ginagpakita sa dagway sa presidente nga dunay daotang ipang buhat mga igala. So magkita ni mo niya, katoo kung kaning mga post.
0: El Castigador! El Castigador!
1: Di katap usab sa social media nga resulta sa klase-klase nga pagtabay batok sa presidente gikan sa mga kritiko og niyang netizens og yanog netizens pa kala unya kusganon kining tanang himakak sa palasyo dunay gilusad nga investigasyon labot ari mga kakipay. Kay batod pa sa Insya o Bosa Republika number 10173 or kining Data Privacy Act 2022 o 2012 ang dagway pamayon sa usa ka tawo o sa ka personal information o dili ni pwedeng basa-basa lang gamiton sa uban kun walay pagtugod sa tag-iya mga higala. Ilabi na ko ng video o lagway dili magamit o gigamit ng dagway pamayon na pagkita mabuhat nga dili tinuod niyang gibuhat o ni istorya o mga pulong nga wala niya gisulti mga kakipay. So, muna po'y naka-anghit niya ng maong artificial intelligence mga kakipay. Naman, ana, asa ang hustisya niya na mga kakipay? Minsan nga, asa ang hustisya niya na mga igala? Kanang maong pagama og binuangan ka mga kakipay. Asa daw ang hustisya ni ana mga igala?
0: Hustisya sa kahanginan. Sa kahanginan.
1: Hustisya kanang mag kinamugamit sa mga artificial intelligence sa mga kaki five nga dili mayo. Ah, okay na to, kanang mga promotion uban pa diya. Wala na problema diya mga igala. Basta kayuhan lang na. Pero kana pong mugamit kay AI, o niya ibong dauto ng imong isigitaw, mauna po na dili mayo mga kaki five.
2: El Castigador! El Castigador!
1: Oy, si kagawad Gina Sotelio, may hapon, mga kagawad. O, diya sa may Balinsya, mga kagala. O, si kagawad Gina Sotelio, may hapon ni mo diya. Kandos! Sakay ko kandos.
2: El Castigador! El Castigador!
1: May hapon sa tanang naminaw, Sir Sai. Oh, salamat eh, kaya itong mga suki na ito ng mga tipo naman niya. Ang kanunay nagsunod din sa itong tulungan noon ng mga higala. Ha? Sir Sai, may hapon sa tanang niya ng mga DTX sa Ecovamax. Ikaw mo niya, katawa pa kasulay, pasulay na boy. DTX sa Ecovamax. Niya, sa itong kikingon, o ganahan pa gyud mo og higher nga kuan lami pud kayo DTX premium coffee kato mga diabetes ay diabetic DTX sa premium coffee munda mga kala available na sa mga pharmacy na to. Sir Sai, may hapon sa tanang nga mga nabinaw. Birthday di ay ni Kandos. Maglitson. I don't know pila kalitson mga igala, ha? Oh, kay wapay ka sir pila ka maglitson dahil kandos. Okay, derita sa lai pa natin kisigutan dari mga KK5 dari sa Tumarang Uban sa Tumarang Uban naadari, oh tuning tagaan o pagtagaan mga igala. Si Gordy Ombudsman de Boyeng Remulla nga mukabat na sa 60 bilyones ang pondo nga gigahin alang sa flood control din dito Sugbo. Sulod sa milabay nga unom katuig sa kadako sa mga katidad nga nung hangtod na karoon nagpabilin gihapon ang problema sa baha. Malagin na. Sa itong kikaingon, tanan, siminto na niya ang imong palibot. Wala na yuta, wala na makasurop sa mga tubig, amo baha yun na mga higala. Doon na ba'y alibyo? Kining pagsunbad ko no, ganitos, piminato dito na sa Metro Manila mga higala, ang problema na ining baha. So, hangtod Sugbo mga kakifive, nala, niabot na. So, kini karon na mga higala. Inay dunay alibyo nga mas misamot may noon ang problema sa hugba dito Sugbo. Hain man paingon ang pundo nga nung wala man masulbad ang sangpin nga problema. O nag-anod ba ito uban? O niya, lison maganda na ini mga higala nga modulis sa pumasangil nga gibulsa sa mga opisyal sa gamanan ang mga pundo apan wala kini na kinalan og rocket science aron masabtan ang sitwasyon kung dunay na kong pundo alang sa flood control projects, pero may sabote noon ang problema sa baha. So, usaray ipasabote ni. Nga doon ni baha, unya, anong wala ka gamag flood control, usaray pasabote ni, wala magamit sa husto ang kwarta mga kakipay.
2: El Castigador! El Castigador!
1: Kunigyon sa bagas ang pondo ni ni, susiyon sa botan sa ombudsman, siguro ni Remulla. Ilang bitaon ang tanang flood control projects sa Sugbo, gani ato sa pagbisita sa Sugbo ni ato naglabay ng adlaw, gisugda ni Remulla ang pagsusi o pagpangita sa mga project. Lakip na ilang lataon, tinuod ba ang gitukod ang proyekto bisan o gisunod ba ang plano labi na ang pagpadako o ginakon sa mga kabilya o gibagon sa mga materyales. Alang sa mga magbuwis, abigtado sa kanunay ang pagbati dito sa Sugbo, daw mo na'y awit ng ilang nadungog gikan sa busman tungod kay dugay ng nangayong kustisya ang mga biktima labi na ni Antong Kansang Mahal sa Kinabuhi ang giano dato sa Bagyong Tino manghigala. Ang makita doon ay mga opisyal nga nanubag sa kapakas magsulbad sa baha bisan sa kadako sa puno gigayang tingali mahupay sa dughan sa mga nagbungutang pamilya sa baha manghigala. Doon ay po ipipila ka mga panginaut. Kaunta seryoso sa ombudsman na remulya sa ilang iyang investigasyon og hinaot nga mulahutay ang investigasyon hangtod bahuman o gadunay manubag din eh. Dili lang kutob sa pagdumot panpagduso sa pulikanhon nga tinguha nini mga kakipay.
2: El Castigador! El Castigador!
3: Ang pagbutiag sa kamaturan mao'y ngilngig ka hinagiman aron masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo kang Rex Kandos. Kandos. Komentaristang way gikalisangan batas sa komentaryo dili mabayran dili masugnuran mulutos ug wiyagyag sa mga baho sa mga badlungon sa gobyerno gipatay gitulis gilukos sumbong mo kang Rex Kandos. Mutimaw sa mga lubog nga isyo, mudaig sa angay daigon, dangpanan sa mga kapus o niupigan. Sumbong mo kang Rex Kandos. Kandos. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex Kandos.
2: El Castigador! El Castigador!
0: Justicia! Justicia! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
1: Patod pa ni Kagawad Gina Sotelio. Nasulod na sa balita busing. Ako di kay kumutuan ng balita pa mga gala. Gabikan ka, amo kay kwarta nga nakita dito. May tagi ka itong balita kisulod na kwarta. Ako makikita ka na kwarta. O may kwarta ko, o malita rin dito tanan. So, kaya mga himo ang tagi kinag-imbisigar mga gala. Ipakita ito na kwarta sulod sa balita. Unta, ilang ipicturan ba? Kaya basta naglai sulod ato niya, mapasangin lang na mga gala. No. Espere John, Gatalaw, Dolino III, may hapon sa Tanang Namino, there is my Gihulgan City, may hapon niyo, once again, na Gihulgan City. Salamat kayo at mga kaigsunan niya sa Gihulgan City, mga gala. Tibawasan na lang nato ng mga people at direk ang mensahe. So, muna pang kakipipipe, ang kaling atong ombudsman. Pwede, wak naman tayo oras ang iyong panahon. Dari sa itong panahon sa itong tulipanahon. Ining kahaponon mga kaki five. Salamat kayo. Kita mo yung timbrano ni Huli Pini. Gumikan si Kandos. Doon yung mga importanteng lakaw. Ining mga oras ang karon. Mga kaki five. So, out of the kuwan siya. Kulambo. Out of town na mga kaki five. So, kita ha. Salamat kayo. Pinauntang, ano na mo yung mga na po di mga kasayuran nga nagsunod dere sa atong paraguban sa atong tulupan. Sa kalan sa mga CEO, musunod ang D3 Bio Newscast mga ikala, kapan si K5 Divina Tindog o K5 Rofa Divero. Sa kalan sa katitabukang person sa K5 News FM, sa kalan sa mga CEO President Doc Ramil Oy, ato area manager Santa Catalina Mayor Pep Laygan, ato station manager si Bernie Cabusao, party na to si Jonathan Galbog o si Engineer Abo Dwayne Olpos. Sa gala ni K5 by Greg Cando Santos, kiniga po si K5 sa Iril, DTX sa 5DP. Para sa kaming balita, Servicio Publico Creo sa Negros, K5 News FM.
2: El Castigador! El Castigador!
4: K5 News FM.
5: Championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 gamay Visio.
6: Ang Visio
8: gamay D3.
6: Kapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
6: D3 Bio.
9: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahini na bali sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
6: Ang Visio
8: gamay D3.
6: Kapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
6: Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ana baka og gana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag PTX 500 na. Ang PTX 500 adunay powerful extracts, no phytochemicals ug antioxidants, nga gigan sa palaya ug the sugar cane, mga organic compounds, effective batok sa sakit nga diabetes. PTX 500 sa mga butika. PTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Listang, isa ka negosyante. Ako ni magpapili na alerto. PTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, PTX Coffee Mix na kamo. PTX Coffee Mix, mga pinata.
6: PTX Coffee Mix. Mga butika.
10: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Naapay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
12: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
13: Memory Advanced Syrup. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
6: Clinical Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At 280 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
14: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
6: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
15: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang na matikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat kay TTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
6: TTX Coffee Mix.
17: TTX Coffee Mix.
18: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
17: DTX Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Muna pa nga akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa uska adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tinaw na usab ang akong pananda. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
20: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
21: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok po ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog ug taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Rundan. Dali ra kay ko magkasakit og ilanat. Ubo dala sipon, kaapoy kayo, storbo sa akong pagskwila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko og Mighty C, hindi na jude ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kayo ang Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C.
2: Pinakabarato nga data
3: sa Shopee, may 10% off pa para sa
24: for TTI Fair Trade permit number FTEB 26294 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
25: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
26: Memory Advanced Serum, pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron, nagapanamig sang memorya, nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
27: Wala pa'y ganahan makikistorya ni mo
28: tungod sa imong bad breath.
27: Mag-Clinicas Spore Biotic, ginapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas Spore Biotic, ginapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba, nga hinungdan sa tooth decay o bad breath. Clinicas Spore Biotic.
29: Mag-joy ride man tabi ka.
30: Wala sa kondisyon ang makina ko.
27: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
30: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
29: Tika, mag-joy ride na ta.
30: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
29: Sakay ka kidiya.
30: Siyempre, naka-extend ko ya.
29: Basta sagad nga driver, extend love.
27: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Ang himpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 5.33. Oras, hatod ka na to sa Shopee. Shopee, enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
0: Different Bio MP Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong gabi, mga ka-K5, siyudad sa Dumaguete, Tibuok, Probinsya sa Negros Oriental. Aniyano sa patong D3 Bio Evening Newscast ng adlaw Biyernes sa Agosto 14, 2026.
2: Makita kita live sa mga official Facebook page ng K5 and News from Digital Dumaguete o mabati usab sa nakuhukap karoon sa D3 Bio Evening Newscast.
1: Kami matod kaninyo sa mga unang balita karong gabi. Una ako si ka-K5, Divina Tindog.
2: Uga usab sa K5, Rufa De Vero.
1: Sa mga headlines at mga balita ang atod ka nato, so might see ang alkaline-based na vitamin C. High value target gisigap sa buy bust sa Sibulan, 340k nga shabu na sakmit.
2: Food, transport, education na nag-aghat sa pagtaas inflation sa NIR ngadto sa 5.6%.
1: Kumalika NIR nagsugod na sa pag-inspeksyon sa mga classroom alang sa BSKN.
2: Mga criminology student nga sa Negros College gipaubos sa orientasyon.
1: Sa mga balitang regional, Ming Lanilia Public Market na sunog.
2: Construction worker, nadakpan sa 27 kapakete sa gutuhang shabu, Cebu City.
1: Alias piso, nasigap sa baiba sa Bohol, 38,000 nga shabu na sagmit.
2: Mga naguna sa balitang nasyonal, filing COC sa 2028 nga eleksyon, ibalhin sa masayo nga petsa.
1: PFA gisusi ang gigong pagdakop sa mga Pilipino sa China.
2: Pilipinas, gipadayo na ang pag-import sa manok gikan sa Japan.
1: Angara, gipangayo ang paglawig sa tupad aron mapadali ang pag-ayo sa mga eskwalahan.
2: Sa balita international, usapatay, 172 ng naluwas sa nasunog na ferry sa Bali.
1: Honey boxer Richard Coulon namatay sa edad nga 33 anyos human sa 11 katuig nga pagkibisog sa brain injury.
2: Og sa balitang showbiz, Bea Alonzo andam na maghimog pamilya uban sa iyang bana nga si Vincent Coe.
1: Bago ito magkakipap itong mga labas nga balita nga itong atangan karong gabi hapon. Magaroon sa tuag nga mga kompleto nga detalye. Una sa itong mga balita. Nasikop sa mga pretiba sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Negros Oriental. Ang usa ka high value target ng drug pusher sa gilusad ng buy-bust operation sa Purok 4, Barangay Bulok, Sibulan, Negros Oriental, kaganihang kadlawan, Agosto 14, 2026.
2: Nadagpan sa mga operasyon ng sospek na nailhan sa alias ng Botsoy, 30 anyos sa Minyo, o residente sa habitat tuba ng Gibhong Pandan, Dumaguete City.
1: Narecover gikan kaniya ang unom ka mga heat shield at transparent plastic sachet. Nga nagbuton nga 50 gramos gitong shabu nga nagkantidad o 340,000 pesos.
2: Gikustudyan na sa motoridad ang suspetsado o gitakda nga pasakaan o makasong paglapas sections 5 of 11 sa Article 2 sa RA 9165.
1: Oras sa alas 5:37. Time check, katod ka na to sa Shopee. Shopee, enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na. Dugang balitang lokal ang pagkaon, transportasyon o mga serbisyo sa edukasyon. Mo'y nag-aghat sa pagtaas sa inflation rate sa Negros Island Region. Nga to sa 5.6% sa Hulyo, gikan sa 4.9% sa Hunyo.
2: Matod sa PSA, ang inflation rate sa Negros Oriental, mihina nga to 6% sa Hulyo, gas 6.2% sa miagi nga bulan.
1: Gipasabot sa Pangulo sa PSA Negros Oriental, nga si Ariel T. Fortueto, nga mas taas gihapon gin si kaysa 0.3% ang inflation sa Hulyo 2025.
2: Ang unang hinungdan ni ining paghinay, mao ang pagkaunan ng alcoholic beverages, transportasyon, gumawa pa mga nag-unang baligya.
1: Samtang sa laing bahin, gisugdan na sa Commissioner ng Election sa Negros Island Region ang pag-inspeksyon sa mga klasong sa publikong eskulahan na magsigurong ilahang kaandag isip mga butuhan alang sa umaabot ng barangay o sangguniang kabataan elections.
2: Gibutyag ni Regional Election Director Lionel Marco Castellano nga gihimo kining maong lakang tungod kay gipakunod nga to sa 400 ang ginaghanon sa mga butante matag presento aron mapaspas ang manual nga proseso sa pagbutar.
1: O dini, gilauban nga mas daghang klasong magkinahanglang ikwa-kumpara sa miagi pinili aron kaigo ang tanan.
2: Ang usab sa ehensya ang operasyon sa Department of Education o lokal na kagamhanan aron masusi ang kondisyon sa pasilidad sa dili pa maabot ang adlaw sa eleksyon.
1: Katapusan sa balitang lokal, makriminology student gikan sa Negros College gipaubo sa orientation sa kompletong detalye. Ito ang dawatan si K5 James Manduquillo, James si K5 Mo.
0: K5 News FM Live Report.
3: Gipahigayon ng usa ka orientasyon alang sa ikapat na grupo sa mga estudyante sa criminology fourth year gikan sa Negros College kaniadtong Huwebes Agosto 13 dito sa may sangguni ang bayan session hall sa lungsod sa Ayungon. Kining orientasyon nagtimaan sa pagsugod sa duha ka semana nga on the job training kon OJT sa mga estudyante diha sa municipal building. Gipasiugdahan ang orientasyon ni Security Officer Fred Jaime ug sa HRMO personnel nga si Nara Linda Lovely Lagodero kinsa naghatag og katimawan ngadto sa mga estudyante mahitungod sa mga palisiya ilauman na og mga responsibilidad aton sa ilang internship pa. Ang lokal na government unit sa Ayungon nagtinguha usab nga mahimong mabungahon makahulugan og malampuson ang ilang OJT. Balita gikan sa News Center, ako si Kaki 5 James na Dietrich Bayo Panukilo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM Live Report. Dietrich Bayo Panukilo Newscast. Balitang Regional.
2: Mga balitang regional kanato sa D3 Bayo. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Nasunog Maglanilia Public Market in Ibernes sa buntag Agosto 14 na nakaapekto sa daghang mga tindahan og stalls sulod sa merkado.
1: Sumala sa Bureau of Fire Protection of BFA Maglanilia. Narawat ang unang alarm mga alas 9:57 sa buntag. Nagipataas na yung tiningato sa third alarm samtang Mikaela Pangkalayo sa sulod sa merkado.
2: Mga alas 10:35 sa buntag, under control na ang sunog. Samtang alas 10:50 naman sa buntag, yung opisyal na gitlarang fully extinguished ang kalayo.
1: Parayon ang assessment sa mga otoridad na mahibala ng insaktong gidakon sa karaot ug ang posibleng hinungdan sa sunog.
2: Laing bahin sa balitang regional, nadakpan ang usa ka 30-anyos construction worker sa bypass operation Sitio Lusimba, Barangay Pardo, Cebu City nitong Huwebes sa hapon, Agosto 13.
1: Na-recover gikan sa suspetsado ang 27 nga pakete sa gitukuang shabu. Ug ang adunay kitabukang gibugaton nga makabat sa 1,425 gramos ug gibanabangan ang kantidad nga 9.69 milyon sa pesos.
2: Ila sa mga otoridad ang suspect isip sa ka high value individual kon HBI nga giunalambigis illegal drug trade. Sweden.
1: Para una na nasa kusuriya sa Pudia 7 ang suspitsado sa tanggihan na bantok mga kaso bato kaniya tungkol sa giyong paglapas Republic Act na number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Katapusang bahi na sa Balitang Regional, nasikob sa Bybas Operation sa Kapulisan na 23 anyos ng watchlisted drug at tulis sa Bybas Operation sa Puruka Size, Barangay Tinangnan, Tubigon, Buhol na tumiaging adlaw.
1: Ang dinakpan gila sa alias nga Piso, Tolitaw Grisadente, sa Maunga Dapit.
2: Natigayo na mga operasyon, siniusang puwera sa Tubigon na Police Station o sa Philippine Joint Enforcement Agency called PDEA, dinasakmetikan sa iyang posisyon ang kinatibuk ang 5.61 grams sa ituhang shabu na nagatidad og 38,138 pesos.
1: Daladayo ng suspect sa kasuri sa kapulisan sa abtanggi andam ang tukmang kaso bato kanina.
0: Balitang National.
2: Mga balitang national, hold ka na to sa DTX sa Coffee Mix. Nagkakapay ka na, naka-detox ka pa. Ablihan na sa Commission Elections kung COMELEC ang pagduso sa mga Certificate of Candidacy kung COC. Alang sa 2028 National Local Elections, ikatulungan si Mana Septiembre, sunod tuig. Masayo kayo sa mga naunang schedule.
1: Hindi pa ibalukin ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia at kahiring sa House Committee on the Suffrage and Electoral Reforms.
2: Una nang ipahayag ni Garcia, ang konsiderar sa ahensya ang masayo nga panahon sa pagduso sa COC alang sa 2028 elections, aron malikayan ang mga paglangan sa pagsulbad sa mga kaso na nalabigit sa mga kandidato o party list nominees, ingon man na aron masiguro ang tukma sa panahon ng pangandam sa eleksyon.
1: Sa mga naaging eleksyon, ang pagduso sa mga COC kasagarang mahitabo sa unang simana sa Oktubre.
2: Di pasabot ni Garcia nga ang maong lakang nagtumong nga masugdan ang pag-imprenta sa opisyal nga balota sa December 2027 tungod sa gipaabot ng ginaghanuna sa mga reserang botante na muabot 74 kamilyoda.
1: Samtang sa laing bahin gikumpirma sa Department of Foreign Affairs sa DFA nga gisusina ni kaloron ang mga tao bahin sa giyong pagdakop sa kapin sa usa ka gatos ka mga Pilipino dito sa China.
2: Nahisulti ang ehensya sa embahada sa Pilipinas sa Beijing aron masuta ang tinuod nga gidaghanuna og gikahimtang sa mga nadakpan.
1: Gani mipasalig ang DFA nga muhatag sila og tukmang tabang konsular masiguro ang pamartitahan ng ilang makatungod ubos sa balaod.
2: Nanawagon sa gobyerno sa Pilipinas sa motudan sa China nga bantayan ang kaayuhan sa madinakpan og pahibalo dayon kini sa atong opisyal sa konsulado.
1: Dugang balita nga national atod kanato sa ito ang D3 bio ang D3 mga mamay VCO. Gikuha na si Department of Agriculture DA ang tiparayong pagdili sa pag-import sa mga manuko poultry products gikan sa Japan human kinigideklara nga luwas sa bird flu.
2: Hibo ang mga desisyon na pinaagi si Department Circular No. 40 aron mabalik ang pagpalit o mga itlog o buhi nga langgam gikan sa maunga nasud.
1: Matod sa

0: tuig ng sistema sa pag-ayos ng mga pasilidad human ang kalamidad.
1: Ipasalamat ito sa Miyang, nagpadayong suporta gikan sa administrasyon. Kung sa Department of Labor and Employment, alang niining interagency nga paningkamot.
0: Dugang pa sa ehensya, ilang kolaborasyon na nakatabang na sa libuan ka mga eskwelahan o nagkahataw temporaryong trabaho sa libu-libu mga lumulupyos di buong kanasun.
1: Balitang international, mga kakifay, patod ka na sumaita si ang alkaline base of vitamin C. Ang mga otoridad sa Indonesia nakaluwas og 172 ka mga individual sakay sa usa ka lansa nga nabiyagi kan sa isang isla sa turista sa Bali sa tubig na sakop sa Lombok.
0: Sumala sa mga taho, ang KM Putri Yasmin Ferry mabiya sa Panagbabay Pantalana sa Bali, alang sa Lambar Pantalana sa Lombok, West Nos Tenggara, sumala ni Muhammad Hariyadi, Pangulo sa lokal ng Rescue Agency.
1: Ang insidente na hitabo sa Lombok Street, mga alas 4:39 sa Kalawon, niyatong Merkules, Agosto 12.
0: Niyatong Merkules sa hapon, usa ka tawo ang gitaho nga namatay, o kapina sa 172 ang naluwas, o dala sa mga pantalan sa Bali o Lombok.
1: Sa mga naluwas, usa ang Australian, o ang uban ang mga Indonesian.
0: Balitang sports, sulit ka na ito sa DTX 500. Namatay sa nga 33 years old ang kanhi professional nga boksidor nga si Richard Colon unsi ka tuig human siya nakaangkon og grabing kadaot sa utok atong siyang away sa boxing nitong 2015.
1: Niadto Oktubre 2015 akig at bang si Colon kanthi Trevor Williams. Ato sa ilang paragsang kagiim nakadawat si Colon og mga hampak sa likod nga bahin siya nga ulo.
0: Human sa away nahugno si Colon sa lawak pang ilis ug gidaladayon na sa ospital. Sumala sa mataho nagdugwang ang utok ug nahulog siya sa coma.
1: 93 anyos pa lamang si Colon ni Adto Mehitabo ang insidente. Ugaroon na siya yung record nga 16 kada o gugwalay kapilihan.
0: Sunod sa may sunod nga 11 katuig, nagpadayo ng iyang pakigbisog sa grabing epekto sa kadao sa iyong utok hangtod sa iyang pagkamatay.
1: Balitang Entertainment, ang mga kaki-5, patod ka nato sa DTX 500, ito ay nga DTX Kilfimix. Giuna sa bagong kasalang aktras nga si Bea Alonzo, ang iyang panglawas o kayumuhan sabdang gusto niya nga magsugurog pamilya upang sa iyong banay nga si Vincent Co.
0: Si Bea o Vincent, nagpakasal niya ato nga miaging bulans sa ka civil wedding ginumala ni Makati Mayor Nancy Binay, hapit sa usakas tuig human niya kipurmang ilang relasyon.
1: Di pa malunungan sa aktras ang bagong kapitulo siyang kinabuhi ato sa paglusa sa usak beauty milk, ngayong gendorso sa Bonifacio Global City.
0: Nabalakang kinimahimong uluhan sa balita, si Bea miingon nga human sa kasal ang natural nga sunod nga lakang mo ang pagsulay o pagbaton o mga anak sa umaabot ang makatugro pamilya o ba ni Vincent.
1: Hashtag New Life. Sana all. dapat ingana man no, mag anong jud ka, mag new life
0: after wedding, after the wedding.
1: Mag new life. Pero kung di wa pa after wedding, pag new life regapo. Basi ba new life, new wife.
0: Oh. Ayaw po.
1: Mag itong naglangkop sa itong D3 by Evening Newscast, ning ad long. Serofa andam naman ni
0: Kuan. Kisa mo na.
1: Ikaw hana na ikantang Kuan. andam naman ni Kuan. Mo-donate man taya, no? Mo-donate. Donate lagi.
0: O, saan i-donate?
1: Kuan.
0: Uy, wait. Uy, sir, apos ito i-donate niya sa imo, ha?
1: Ingon siya mo, lechon iya.
0: Lechon.
1: Pero wala pa kabaloon sa nga lechon.
0: Basi ka to yung mga specialty, sir, abo nga kanding.
1: lechon pabo. pero nagang buhay ni si ano si Kuya Delphine. Alright, may gabi ino sa ato gabi, may gabi or may hapon.
0: 10 minutes to hapon. Go para mo gabi.
1: Pero hapon naman na gabi na lang sa USA. Mayong gabi ino sa ato may hapon sa tuwa mga nakahook up karon. Hindi di sri by evening newscast sa K5 News FM by 1. K5 News FM sa tuwan at K5 News FM sa isang bonggita. K5 News FM diha sa Maitan High City, K5 News FM Baiz, K5 News FM Mayungon, K5 News FM Kanlaon. Huwag isubang nga naminaw kron through radio, at isa itong nagdanto sa mga Facebook Live, and to Mama Mom Pretty Joy Fry, to Sir Heinz Fry, of course, to Mom Helena Fry, and kay Sir Carlo, Giancarlo Fry. Giancarlo ata to. Basta. Maayong gabi eh. And sa uban pa no. Oh, nabalik was kaya babi. Nabilin. Alrighty, sa mga nag-comments sa Facebook. Ang kape.
0: Ang DTX Coffee Mix ni Sir Bob.

0: Kapilig. Kahit mag kahit wala kang kapilig basta may kape ka nga di text ko Phoenix lami kena. Di ba kaya ba? Ano da da yun?
1: Saka doon.
0: Ah, pero worst the sun na bagyon. Mag-deliver na siya, mag-deliver. Oh, mari kus kus gana ni kay babe oi. Rumor na magdaghan kay yung gipang ano nga usara ra bagyon. Ari de mai ang gabi dito mira floor. Good afternoon ma'am design ma'am Rufa di text ko Phoenix lami kayo. K5 Nusa fam, you're number one. Shoutout ko Joseph, Lori, Chiquita, family, Marita, Sereliano, Ruby, Christian, Eileen, Diday, Hana Joy Basan, Budloy, Marisa, Presi, Albert, Rose, Ramel, Buya, Trena, Tuto, Digat, Tata Digat, Oliver, Iskoy, Zumor, Tarang Naminaw, Sura-sura, Iwan, thanks, Ma'am Design, Ma'am Rufa.
1: Kang Alan Drakes, mayong hapon ng Rufa o Ma'am Divina, shoutout sa nang naminaw sa inyo nga programa.
0: Thank you so much. And kang Lesilda Akabal, maing gabi ibang ka-K5, shoutout ko ni Jolina, Jolina ba ni?
1: Tama, Jolita, no?
0: Jolita. Jolina, Jolita. Nawala, Jolita, Nelson, Yvette, Ogdrisa, Kadaatan, Delta, Dita, Floor, Tubat, Warlito Akabal, Alfred Akabal, Michelle or Michael Akabal, Michelle. Families, Ardita family, daghang salamat, Ma'am Rufa o Ma'am Tisay.
1: Kaya Sir Ethan James Sarmiento, maayong hapon, happy weekend.
0: Yes, happy, happy weekend, Sir Aeson. And kang Mercy or Lasa, thank you sa imong siya pa heart and pa smile.
1: Kang Inspired Yuan Gantalaw Dolido III, maayong gabi isa nang naminaw sa inyong programa samtang nagkaon og panihapon, sudan sari-sari nga utan sinabawan.
0: Mm-hmm, lami kay sinabawan da.
1: Sayo kay hapon ni ko ano. Oh,
0: sayo iyang panihapon. Grabe jud siya tong pag-alas 6 pa sayo po. Dungan-dungan ako niya panihapon. I'm Abby Ruena and Daddy Joel diha sa may yungon ako mga parents niya. Hello, kamusta? Mga gaw.
1: Parents.
0: O, kadaghan, bela sila. Ari, sa tuwaan nga mga nag-birthday today, happy, happy birthday.
1: Wait, Ati Beth, no? Happy birthday,
0: Ati Beth. Happy birthday, Ati Beth. Asin mo hapapakal si Ati Beth. Ati Beth, happy birthday to you. Nagpapakas din sa Ati Beth. O kang advance happy birthday kang Sir Roy, ka-K5 Roy Bostillo. Tomorrow.
1: Tomorrow. Nga to ang financer o pagkaon. Oo, no?
0: Finance. Pang ano siya, pang ano sa Tommy. I'm hungry to me. RK sa Sunday, ka-K5, ano po, Rex Candos.
1: Grabe, sunod ganang, gini sila.
0: Nagkanang birthday, no? Wow. Sunod ka, Sir Boy, Nazara.
1: 28 ba ito ka, Sir Boy?
0: Oo. August 28. Di yung pagsunod kang Shara.
1: Ah, kanon sa kami siya?
0: September 9.
1: Mm-hmm. Sunod September, imuha nag-yod, October.
0: 28.
1: Ah, sa'yo so mag-one date ni Sir Boy.
0: Layo, ano.
1: Isit na mag-birthday, excited naman mag-
0: Alright, thank you so much everyone. Isa to ang mga namino sa mga D3 by Evening Newscast. Ning adlaw nga biyernes. So, mahumanta ro no, wala pa tayong oras. Sa ngalan na sa itong CEO, Dr. Meloy.
1: Sa mga area manager, Mayor Peeve Oligan.
0: At sa itong station manager, Sir Vernie Cabusa.
1: Sa itong technician sa Pikes Lawa, K5, Abu Dwayne Ulpus.
0: Ako si ka K5, Divina Tindog.
1: Mag-uusap siya K5, Rufa De Vero.
0: Para sa kampiyon na balita, Sir Bisho Publico. Ko kaling on sa K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
3: gamay D3.
4: Apalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
3: gamay D3.
4: Apalit sa mga butika.
3: D3. Bio DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C,
9: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
3: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika. Clinicas Sporbiotics. Kapalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs Sporbiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics. Pas-pas ang alibyo. Mag-clinical. Sporbiotics na. Adlaw-adlaw. Mabalit sa inyo mga suki butika.
10: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
11: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
3: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend. Food supplement for men. May maca. Kag-flavawaska. Mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend. Supplement for men.
12: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: KK5 News FM. News FM.

0: Radio Home.
1: Campione Radio.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
3: and anywhere in the world
2: via Facebook Live at live streaming.
3: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people. This is K5 News FM, your official news and music station.
4: DJ Ray Thunder on air.
5: Oras sa K5 News FM, alas 6:03 na.

0: DJ Ray Thunder on air.
1: Good evening, mga ka-K5. It's me again, Ray Thunder. Dari sa itong programa, every Friday, ang Flashback Friday. Of course, dari lang sa K5 News FM. Mayong hapon, mayong gabi, lungsod sa Yungon. And of course, itong mga kasilingan ng lungsod. Pag-asaman mo karon, naminaw. Welcome mo, welcome ang tanan. Tulo ka oras sa atong programa. Of course, atong first hour, mga ka-K5. Songs from the 90s and early 2000. Mga R&B songs. And yes, atong second hour. Natay bagong portion dari sa atong programa every second hour. Top 5 songs karong adlawa pizza 14 during the 1990s mga ka-K5. Of course, any mga kuano mga details no sa mao nga kanta. 5 songs na siya mga ka-K5. Top 5 love songs in the 1990s. Ito lang mabalaan na niya no, sa itong second hour. Masa kang makanta, no? Sumad garong adlawa, Agosto 14, 1990. Ito yung number 5. Hantod sa number 1 song. Atong tuig 2,990 mga ka-K-Fa. Bago nga portion. Tanginin niyo ha. Of course, love songs na na ha, mga ka-K-Fans. Ang totalas na ibe ha, mga ka-K-Fans. Kunya katong ganahan nga mo greet sa ilang mga loved ones. Text me. Katong text line 0936-207-6751. Hey, Ms. Bell. And of course, atong call line 0936-207-6748. Alright, more of the music, mga ka-K5. Diharam mo ha. Sit back and relax. On a Friday evening, there is a program Flashback Friday.

Back here mga ka-K5 sa atong programa ang Flashback Friday, second hour. Oras mga ka-K5, alas 7:43 na. Of course, katong oras atun ka na to sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para ligo ng ato.

there you go, mga ka-K-5, ang number 2 song. Hindi nga pizza, no? Augusto 14, atong 1990, ang kantang Release Me by Wilson Phillips, mga ka-K-5. Oh, ganito ta sa atong number 1 song, atong Augusto 14, 1990. Kaning a song kay famous kayo ang kakanta.

0: K5 News FM. News FM.
1: D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ang saan pangalan, sir?
5: June Nang.
4: Nag-aasa ka, sir?
5: Aswagan.
4: Pila imong edad?
5: 71.
4: Sir, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kay di karangan sa imong panglawas?
5: Mm. Imo naman po.
4: Mm-mm.
5: Tungon siya akong langpan, sir.
4: Mm-mm.
5: So, pag kimo na ko, midamok ko sa alternative medicine.
4: Mm-hmm.
5: Para sa Diyos, wag nabig ko yun nga nagluya. Hindi pa rin ako ba sa kumakog ang pasinti nga nagluya. Gyud, wala ko para sa Diyos, ang tulad karoon, bakit ko yung naluya kunsa?
4: Unsa nga mga produkto ni sir?
5: Kaning adabunta, gitagahan ko doktor o ITC.
4: Mm-hmm.
5: Dayon, D3 Bio.
4: Mm-hmm.
5: Dayon, pagkagabi, katong DTX 500. Para sa Diyos, sige ka pong kukimo.
4: Sige ka pong kukimo.
5: Oo, gani, nakaroon, gikan kong gilaboratory kay Pichados, ang kimo naman sa ko,
4: mm-hmm.
5: kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan, hindi ko kuran ba kayo, naupaw ko.
4: Mm-hmm.
5: So, karoon, kawalo na kong kimo ko sa Diyos na naman ko'y buhok.
4: Wow, congratulations. Salamat kayo.
1: DTX 500.
3: Mapalis sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
6: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
6: 2 weeks pa lang,
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month ka pin,
7: naayo na ako.
1: DTX 500.
3: Mabibili sa mga butika.

0: kakaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Nangita ba mo og antioxidant na vitamina sa mata? Andi na ang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C na pamatunan sa mga scientifico na maayong tambal sa mga balatian sa mata.
3: Mag Mighty C na
2: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na
2: ang alkaline ng vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
4: Kita balagosa.
5: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ta isa oi TX 500.
5: So unsa may pilde sa imong bana de ma'am?
4: Sa kuan ihang sakit ihan murag ni muminor ba og makatumar bitaw sa isip ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-isip og tumar ani?
5: So wala pa ni siya ninuman na unsa diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
5: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kwan, Mighty C. D3 Bio o kanang TX 500.
6: TX 500.
7: Mabali sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: Mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako o DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
10: Nagabaho ba lang ilok mo?
11: Yucky!
10: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
7: Kasakit ang tiyan, Mang Klinika Spore Biotics.
12: Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan,
7: Mang Klinika Spore Biotics.
12: Katabang sa pagnindot sa digestion
7: o pagkuha sa mga toxins sa tinay.
12: Para healthy ang tiyan,
7: Mag Clinicas 4 Biotics adlaw-adlaw.
12: Mabalik sa iyong mga suki butika.
13: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
14: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
13: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
16: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
17: iHairGo. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang iCare Gold at iCare Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang iCare. Subukan nyo rin. Makikita nyo ang kaibahan.
18: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
19: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
20: and
19: more.
20: Many more.
19: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat?
20: Palit na!
19: Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
20: ENC Mart.
19: Your all-in-one store.
21: Junel Clothing.
20: Junel Clothing.
21: Junel Clothing, nagawaligya sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, ug uban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junel Clothing. Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing, located at Ampukon 2, Ayungon,
0: og Villa Amada, across Qualphone,
21: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
11: Junel Clothing.
21: Junel Clothing.
22: Let's elevate your event.
23: Elevate your event. Sigurado'ng ikay mapapasayaw.

0: 87.9
1: K5
2: News FM.
3: Sa dapit diin tuwa ka Ginoo. Sa dapit diin ka ng

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.

0: K5 News FM.
1: Gusto ko ba yung mabutang? Natanong na yan ang mga

tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon, ang Panginoon

This is K-Fi News FM, your official news and music station.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lie.

0: Narito po kami upang tulungan kayo sa inyong pagdikas.
1: Maraming salamat naman at dumating kayo. Iabot naman po itong bata.
2: Kailangan na kailangan talaga po namin ng inyong tulong.
3: Ang inyong mga kasundaluhan ay handang tumulong sa oras ng kalamidad. Ikarangalang 118 taong pagkakatatag ng inyong Philippine Army.
4: You are listening to 87.9 K5 News FM, Gihulungan City.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.